a ni ninu ile te ti lanfani lati gbohun mi laaro yin abu olorun a daju lori ile yi ani ninu ile majemu ibi kan ko ni se ninu ile yi bi oluwa se nbe ti emi e wa gbogbo ntan pe akole re ni ibanuje ko ni yanu leta ti lanfani lati gbohun mi laaro yin

ani ogun o jade e lo pade e ni ile iwosan loruko Jesu ko ni je ipin iwo to ngbo mi laaro yin ogun o jade e lo pade e ni mortuary loruko Jesu ko ni je ipin iwo to ngbo mi laaro yin.

ani isele to le mu o kari so nigba tawon eyan ba ndunu ninu odun titun loruko Jesu ko ni sele si o ani gbogbo to ko wo 2026 loruko Jesu kankan ni o ni bo sonu mo lowo.

je kin sale so oro yanju ti mo mu wa fun alaaro yin ka to lo pase fun ojo wa laarin isasiko die to ku yin baba o mama se dada mama ma se dada tori atubotan gbogbo eni to ba se rere laye yi bo pe boya yo kesan re to ba de je ibi ni wo mo lati ma se lo bo pe boya o kesan re

Elo mi ese ti o mowo ti o message lo nji ya re lowo lowo bayin. Ṣugbọn mo ni iroyin ayo fun laaro yi. Nitori oro Olorun to so wipe ninu iwe Ezekiel ori kejidilogun ese ikeji ti ikerin na ni mo ka lori eto akoko eri lana. Olorun tun dari mi sibe kin pari oro yen laaro yin. O ni e ma se pa owe imo ni ile Israel pa awon baba lo Jesu ajara kikan. Wipe awon omo leyin wa nkan. O ni onikaluku ni o ru aise dede re. Tori na mo fe ki won na wa sibi ti anu laaro yi. Orun anu ti sile olori laaro yi. Gbogbo ti won na mo lo ti gbianju ku be si be ko si nkan kan to work fun e. Mo fe ki won na wa sibi ti anu laaro.

0: bí ojúmọ bá ti mọ wọn pé ọyẹ àlà pèrègede ọyẹ ire owó ọmọ àlàáfíà tó ń ta èkó ti ṣe báàlẹ tọrọ ò ní ó là kò wá láàárọ tòní ojúmọ tó mọ wa lónìí lójúmọ àmújẹ po ojúmọ tó mọ wa lónìí lójúmọ àmújẹ yọ ojúmọ tó mọ wa náà lójúmọ àmújẹ mọdùnmọdùn bàbá oyin akíwa lọkùnrin akíwa lóbìnrin akíwa lọmọdé akíwa lágbà ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń láǹfààní láti gbọ́ wa láàárọ̀ yìí láti inú okolo ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà aláàfin avenue olúyọ̀lẹ̀ estate ńlẹ̀ ìbàdàn àgbéyẹ̀wò ìròyìn agbọ́mọ̀gbẹ náà ló tún dé láàárọ̀ yìí o ọ̀sẹ̀ tuntun la wà yìí o ọ̀sẹ̀ tuntun rèé o kọ́lọ́n dákò fi nǹkan tuntun kò fi bẹ̀ wá wò kò fi ṣe tiwa láṣẹ pé ẹlọ́ndàkun kò mọ dàwádọ́rọ̀ wa kọjá wa náà lè yọ ayọ̀ ṣẹ́gun kọjá lè yọ ayọ̀ dunnú délẹ̀délẹ̀ ọlọ́run tó ṣe tàwọn ti ṣáájú kò ní ṣàìṣe ti àwa táwa náà wà ń bí láàárọ̀ tòní lórúkọ alága àti ìgbìmọ̀ tí ń darí ìkànnì yìí lórúkọ àwọn ọ̀gá lẹ́ka kọ̀ọ̀kan lórúkọ amojú ẹ̀rọ fún sáà táwa yìí henry osege lọ́lọ́wọ́ bọ́tìnì fún ti òwúrọ̀ tòní adédàmọ́lá olóyèdè ọmọ bàbá olómìnira náà sì ló kọ́ tèmi jẹ́ mo kí yín pé ẹ̀kú ojúmọ́ ẹ̀ káàárọ̀ ọ̀dẹ ọdún bí ṣàlàáfíà lẹ́wà bí àwa náà ti ṣe wà lóòrọ̀ tòní èmi ni ọmọ bàbá olómìnira láti inú okulu ti àárín gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ lóòrọ̀ ọjọ́ ajé ọjọ́ monday bí èyí àtàwa àti alàgbà olùsànyà olùdayọ̀ látijọ́ mọ́ láǹfààní àti wà lórí agbàgbé wọ́n sì ti wà ní okulu pẹ̀lú mi lóòrọ̀ tòní ẹ jẹ́ kí wọ́n pe ẹ̀kú ojúmọ́ ẹ káàárọ̀ sá.
1: ẹ káàárọ̀ ẹ kú dédé àsìkò yín kí gbogbo aráalé pátápátá kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì yìí wípé ẹ tó káàárọ̀ a kú ojúmọ́ a kú àmójúbà ọ̀sẹ̀ tuntun ọ̀sẹ̀ ìyásàn wa a sì dùn fún wa láṣẹ ìlédùmarè
0: ẹ
1: káàárọ̀.
0: tó àdúrà náà ti ṣe yìí o kọlọ́n dákun kọjẹ́ káàdúrà ọmọ wa kọ́sẹ̀ yìí kò pèrè wọnú ayé ẹ̀ka ló kú kọjẹ́ káwa náà lè jó ijó ayọ̀ ijó ìdùnnú lágbára lọ́wọ́ ìlédùmarè bá a sì fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ni ó rèé èmi la ò ní bẹ́ẹ̀ náà ni ó padà rí ẹ mọ́ rí a padà yọ ọlọ́run tó ṣe ti ṣáájú yóò ṣe ti èyí tó kàn ẹ jẹ́ ń sáré wọnú àwọn kókó yìí kí n sáré han wọ́n díẹ̀díẹ̀ mínú méjì kọ́mọ̀bà ṣaláìtó fún gbogbo wa. erufai ó ti ń pèpè ẹ̀dákun ẹtì ẹ jẹ́ ń yọjú sáwọn mọ̀lẹ́bí mi ẹ jẹ́ ń ráwọn mọ̀lẹ́bí mi ẹ jẹ́ káwọn mọ̀lẹ́bí mi náà ó ráàyè rí mi kájọ ríra wa ó sì tún ń pè fún owó dá méjì dá mẹ́ta gbàtà a máa ń lọ sùkúù gbà náà ò ní àwọn dá méjì sí ni máa ń dá oríṣiríṣi àparálẹ̀ wọ́n lẹ̀ dá méjì ẹ̀jẹ̀ á dá mẹ́ta ẹ̀jẹ̀ á dá mẹ́rin ẹ̀jẹ̀ á dá márùn-ún láàárọ̀ tòní. ẹ ń bèrè fún dá méjì sí látọwọ́ icpc ₦10 billion ẹyọ pé wọ́n ti ṣe òun bákan bákan ojú ewé kẹjọ ni kẹ ti lọ wòrò yan láàárọ̀ tòní. ààrẹ tinubu wọ́n ṣe kí ni o wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ẹbu ìfọpo ilẹ̀ wa nàìjíríà ti ń bẹ ní port harcourt àti warri bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé bàbá olóyè olùṣègùn ọbásanjọ́ wọ́n ṣe kí ni o wọ́n dá òtù pé kinní ọ̀hún yóò padà mú pé yóò ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀ báyìí wọ́n pe ẹ̀jẹ̀ ká máa wò ó bọ̀ láàrin ààrẹ àná àti ààrẹ ìsìn kí ló ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹ lọ sí ojú ìwé 21 ìwé ìròyìn ti nàìjíríà at the punch níbẹ̀ láti rí ìròyìn láàárọ̀ tòní. láàrin gbùngbùn ìròyìn wa ń bí ọ̀sun ni mò ń lọ yìí gbogbo àwọn ìwé ìròyìn òun ni wọ́n sì ṣe àpá tẹnu jẹ́wọ́ tó bá yẹ pé ìṣẹ̀ṣẹ́lẹ́sì lọ ṣọ́ọ̀ṣì lánàá ó yẹ kí n ti rí fídíò níbi tí ìjó yo ti mo pe ijo ranse abi ki le ni mo wi but nevertheless e ja mo expect here Osun poll eto edibo ipinle Osun to waye lojo abameta Saturday to koja yi bo lo ti je won ni Adeleke oduro ti rigidi gan mo ni o rese wale o fese mule gbagba tirigba ama APC won pe eja mo wo bo eja vet kini on dada eja wo bi kini on se je gan a challenge kini in fact ama dugbe re pelu ojo ewe keji ni royan wa won ni are Tinubu won hele Adeleke won si gboriyin fun ajo INEC iyen ejo tin seto idibo olominira le wa awon eso alaabo pe eku oma kin se you have done gudugudu mages and ya mefas yen ni pe won ti se bo ti ye kan se Atiku Obi Kwankwaso won salute governor ye lori bi an se reelect re ti won se congratulate awon eyan losun pe eyin eyan rere ipinle Osun sadan kata yin eku orire eku ogun ajaye eku ajabo APC pe tribunal yi a debe awon lawyers wa won review poll gbogbo awon result ti han ko jade lati awon ibije ti di ni gbogbo ward mele la nso lo npa yi abate bi ojile ni odunrun o de mejo ni awon ward to wa nbe 332 words oni nbe ni ipinle Osun na wa ko eyo kokan ejeji bon se ko wa lati ijoba ibile kokan boluwa duro ede south ede north ife central ife south ife east ilesha west ilesha east atakumasa west atakumasa east ife dayo bori pe irepodun obokun orolu osogbo oriade odootin ife lodun iwo ila irewole ayedire egbedore ayedade isokan ola oluwa ejibo olorun da in the notche ibo yen suma bi 1 million ninu eyan melo lo dibo gbogbo ibo ti won di ninu eyan melo to ya ko dibo awon ti an gba voter's card awon ti an register seyin eyan si nse kataku sile lojo obo a ma debe le oko kejeji won pe awon ile ifowopamo ati awon ile ifowopamo ti o je ti ori ero eyo ti eyin eyan lo awon fintechs ni e won ni won ti flag abate 42,082 transactions yan suspect won flag re odibo odi NFIU NFIU awon ni won salaye boro se je Osun woman omo obirin kan losun re oni pe won ba oku re ni ile ijosin kan pelu orisirisi oga to life oje we karun oni royin e wa laaro todi Nigerian Tribune asu won clear awon ile eko giga ijoba apapo beji fun oro to ni se pelu iyanselodi lori agreement to kuna ni 2025 agreement is agreement won ni you agree you don't follow agreement what does that oje we kenede ni ogbon ni royin wa laaro tuni won pe awon eto idokowo bi marun to leke ti o attract withholding tax ni Nigeria awon da e lo soje we kan la eru fa isu ICPC won ni deny won ni family access pe e je ka won family mi dodo mi e je ki n ra yawo mi e je ki n ra won omo mi e je ki n ra won ara mi e je ki n ra won eyan mi awon eni bi eni awon eyan bi eyan won ti et wa yoju ejan dodo mi kini mo se fun ICPC kini mo se fun ICPC mi kon ni laaro oje we kenile logun oni ro yen wa la ro to ni se fe korin kilo te wo mi kilo te wo mi te fe korin ni mi o korin la ro yi Nigerian Tribune na la si wa la ro yi nibi ti nkan de duo eto edibo ni ipinle osun iyen na wa nbi bi adeleke se jawe olubori won ni orisirisi rider lo wa nbi rider wa nbi Atiku Obi Makinde PDP gbogbo won ni congratulate Adeleke koda won pe are gan funra won gan won congratulate won ni are Tinubu pe victory Adeleke fidi re mule wo pe yes awon to dibo yi won ni igboya ni igbekele ninu re won ni ipa Adeje Adeleke Davido ati awon mi ko gbeyin oro to wa nle yi won ni koda connection omi sore ife osogbo ho wa nu to wa nbe won ni awon nkan to tun kun po o ni kukuru ede ijoja gini yodo o ti wa nlo lati lu si lu APC wa soro nti won losun won lawon study election result o ma need ati study e ka farabalẹ se mo ke se kanju nkanju we still have enough time Adeleke wa ni ewo se ka ma paro ka ma dalu ki ma tanra apin mo dedicate victory sodo Olorun Olorun nikan o loba toto pe Olorun lo se ateyin eyan rere ipinle Osun our people from Osun won si se atenu o wa so oni se ri oro ti mo so tele ti mo so wipe lana mo se atileyin fun are Bola Tinubu loni mo tun se atenu mo re wipe ko ma lo skoda oni wa so dori pe are Tinubu ma ba se re lo are Tinubu ma ba se re lo ise re ma nte wa lorun are Tinubu ma ba se re lo oni to konu eni egbo e ma wori ta ba ka ibo yi akodu o wa nbe APC awon meta ti asa lambani ati spearhead ADC awon ni 17,180 votes in total 17,180 egbiyanju won se po keta APC losun on gba 444,815 votes. Sadanka teyin na. Akodu to wa lewaju ni 511,067 votes. No bi sere sere. No bi by play. No bi by joke. Oro ye ma sawada. Akodu lo gbe gba oroke. Won ni gba kokore ti egbe oselu Akodu ti o lanfani ati present governor ninu itan orilede Nigeria pe egbe oselu o won present the governor won present the governor won ya kokore Akodu Adeleke on lo sebe atampako people voted accordingly moku o nbe eje en lo si Vanguard ki n debe wo iroyin osun na lo wa nbi iroyin asun o na lo wa nbi pe awon other parties no sairi one or two polopolo gba ninu vote yo bi akodu se ri oni Action Alliance abi AA awon na ri bi 2000 plus AAC awon na ri bi 1000 plus ADC mo ti so le kan ADP awon na ni bi 2000 plus almost 3000 Habga 1000 plus ha lo dibo fun won APM gbogbo awon tan ni 200 bi gba pe yan ni jam score yi ati balance account awon kan APM awon na ni on lati je pe APM awon na ni bi 234 jam score nikan niyan APP 114 recharge card enikan se ra laaro inu BP ewo tun BP egbe oni tun je BP oni 111 o ga o NNPP awon na tun se PRP awon na ni 83 83 naira sorry 83 votes. SDP 155. YPP 534. ZLP 2482. 2004. I can't balance any kind of yellow. So, okay. akọdu AAC ati won yo join force against Tinubu awon presidential candidate akọdu AAC SDP Gomina Adeleke Silo University are Bola Tinubu to so right ajekin senun dede sibi ko ma ba sala eto fun emi ati eyin eyin na le gba balance yin na awon wero yin Daily Post gan mi ora ye debe e le lo lanfani lati eja bo soju se nisan ki n si aye le fun baba mi alagba olusoya oludayo ta ba ni tanrawa osun ilo ye pa se wole osun lo le se osun se ngese oloya yin awede ko to we aibo ni ati lo ati de
2: olorun seun
0: democracy ti prevail
2: awon
0: ti won ro pe koni ri ba se fe bi kan se fe ori awon ti won beru pe ha
2: olopa kini o ma ja si
0: INEC owo igba ikoko baba sasun awon elepe na
2: awon na te si waju won se ti
0: kaluku se ti e awon ni epa won epa won epa won oguro mo oru awon ti ko se epa won awon na wa nbe sugbon ni keyin accord ti Ademola Adeleke ti lanfani ati jade lati du ipo won ni awon ni won jawe olubori na egbe oselu APC ti o je ti won pe won woye pe o ye ki won gba ipinle Osun lati le fi fun won ni touchlight ti won ni foresight pe with this ali the 2027 is a problem eja wo lati bere se gbo yen lo mo se yen ko lo
2: ya e seun seri akoko mo ki gomina Ademola Adeleke won ku orire aki gbogbo omo ipinle Osun pelu papa julo gbogbo awon ti won kopa ninu eto idibo yen seri eto idibo Osun o je ohun ti o tu je kemi wo bi pe o fi han pe a ni awon eyan ti won ton setan ti won pinu lokan ton de setan lati ri pe aye pada wa lori lede loto te ba wo eyi to waye ni Ekiti ni bi osu kan bi meji seyin yen o je nkan ti mo tin wo pe se ki se pe ba se ma ba lo ni orilede re kamati ewari awon ipinle ti won pinu lokan ara won ti won mo ti won se tori te ba wo eto dibo ti Ekiti yen ari awon kan to je pe ton wuwa idojuti nla lin iru ilu yen pelu bo se je pe ti won awon na mo so ton tabo ti won ton tun le dibo ko sebe ti ojo de tu ti won tu wa sori ayelujara amo ewo ti awon ti Osun yi won ri pe kini won ko owo wa looto awon si gba owo lowo won amo awon ogo nigbati ki se pe yin le lopolo awon yin de kole ni kata won fe awon la won mo nkan to dun ma won se ri bo se ye ko se ri niyan ewo lati bi osu bi melo kan lati bi ose melo kan seyin ewo orisirisi awon isele to nwaye saju eto dibo ni ipinle Osun ri pe sibe awon ara ipinle Osun won duro tan wi pe ibi ta won lo re koni se pelu ba lo gbe are wa lati America ke ibi e ba ri e ti gbe gomina wa ba lo ko awon gomina wa lati UK pe kan wa campaign ta won ni wi pe ibi ta won lo re ede wo bi ti kini ohun pada ja si won mo ni ti won fe bo se ye ko se ri ohun niyan so o ko ti je pe bi e mo pe opolopo oloselu won ki fe gba won de fe gbo to ohun ni ru awon ti won si so pa won ma morile ile ejo aba won lo tribunal igba kan se ri gbogbo awon yen kan lo joko awon eyan in fact eni to ba ni oju dada to je a mo pe awon eyan ni fi adeleke losun
0: o wa glerin
2: o wa glerin in fact kini o ko nse nkan ti eyan sese mama wa kiri pe kini won ni fe won de fi yan se be gbo nkan tawon eyan so te ba wo orisirisi in fact o de stage pe awon eyan mo yin awon ara ipinle osun won tu duro titi di oru te ba wo foran yen won tu duro titi di oru wi pe se won koda awon kan gbe okada won tele moto
0: mori
2: ti moto won fi gbe kini ibidibo won lo a fe wo bi te gbe kini ya ki se pe bo se ye ko se ri niyan ipe a wa te ka tan a dibo tan a wa gbona le lo eni kan ko awon kan ko la wa to kini soju titi lo mo kini eni le rinrin eni le gun okada pe e jajo de be e li so ni be e ja lo foju sunukun wo be se fe ka won de de be onikaluku titi di oru lawon kan si duro pe se awon oni ko si ibe ti fe mu figure kan wa be lati fi favor eni kan a fe wo bi te
0: ti
2: wa so won de duro awon ajo to nse to ko kari eto dibo na awon na de se bo se ye won ka kini ohun awon eyan de ri pe looto governor Ademola Adeleke ba ni iwon ba ri o ma se ko ba ma jo ko ba mu nkan mi mo gbogbo eyan se eyi to se koko sawon ni pe o njo o de perform eyin te jo te perform jo a ri nkan kan te se dabi alara a sese ma bere ni pe lagbaja lawon ti se kini nbo lan se si so ni osu to koja abi bi osu mi lo kan seyin e ri pe awon egbe kan so pe o fi han pe ti tawon ni aralu nse pe o fi han pe to ba ma di 2027 apere eti Ekiti yen ti fi han a de wo won na pe o da ija ma wo ele to wa sele nsin mo ro pe oju won ati yeri dada
0: oju won ti ri
2: onikaluku ti awon na ti mama mo koko ni wipe ton ba ti yan esipo se un to to ma ko ma give excuse ti o need to mo kan pe won yan esipo
0: trust right ya citizen your war re
2: se you understand so kin se pe ke ko ma won yan esipo wipe won igbagbo ta ni ton ni ninu e lo je kan wipe daija ran eni bayi o wa debe o wa ma ro pe laarin odun merin won ri pe ohun ti Ademola Adeleke se koda o se dada lo se wo pe afi ka won tu dibo yan lekan si ti o ba te won lorun won ati gbon yo
0: ti o ba te won lorun
2: pelu ibo yi won gbon idanu pe akoko re o ti e wa da bayi so wi pe o se ohun to to o wa lo nko awon gomina wa lati ibi kan pe kon ma campaign e wa lo nko awon senators wa se awon lo mo nkan ti ara ilu ni ton fe ni nibo na se ola se ri awon lo se ilu Nigeria yi opopolopo won comedian ni won
0: comedian
2: ade ni posu ni won so te ba ti ma ko wa mo wa elomi ma erin ade ma pa mi kini itumo e lo ko wa kan wa campaign ikan ni ikan ti ikan ni se jijo to njo yen ko su won kini yen fi papo mo isejoba rere to won ba ri o ma se onikaluku lo de ni logo ti e
0: o si salaye fun won pe asiko ijo
2: wa oto
0: asiko ise wa
2: o fe se gba kan se nigba to debi to ye ko ti perform se o si lo njo nbe na ni so titi e niyan o nkan to ohun lo mo
0: eja wo bayi are Tinubu ti congratulate Adeleke response APC Losun lati challenge with
2: victory okay
0: pelu kagbe segbe pe are that's the leader of the party tan ti congratulate
2: Gomina Adeleke.
0: Kilo ba le se ri arin yen se.
2: Ohun to da, ohun to ye na ni are ti se yen.
0: Mo fe ka mo pin to da. Mo ka fe ka gbe si egbe ara mo pin. Are ti ki
2: Gomina. Awon kan de se so pe awon fe
0: challenge.
2: Ohun na mo fi so
0: pe egbe oselu ohun ni are be won. Se won poro si baba lenu ni abi won si ni line kan na.
2: Pelu beyin na se be se ri yen si to ba je ponjo wa ni ori page kan na o nkan ti are ti se yen o ye kan gba pe egbe yen ti gba ijakule ni atoke wa ni yen won ti gba pe bi kini ohun se fe ri amo lopo igba te ba bi won won ni bo se ye ko se ri na ni yen bi pe are ki ade gomina deleke are oki o ko ni ko yen o ni nkan kan se pelu ohun ti awon fe se lapodo tawon amo o toro ni pe to ba je pe eni to ba mo to ri kini to mo nkan to nse lo to se o ti ye ki gbogbo awon oludije kon mo pe ani ani o si adeleke ta ti adeleke lawon eyan pinle osun se
0: adeleke
2: o so o ko je pe se e ba sumo awon oloselu opolopo won won fe gbo toro won kin fe gbo o toro un lo ma n ba won de bi isakoso te ri yen en ti o ba ti fe gbo toro ko si bo se fe de ori ipo to ma se dada tori pe iro to fe gbo yen lawon amugbalegbe ma so si leti titi titi to ma fi sina
0: awon kan pe minister lo fi di janle bo ki se anbo
2: ko ye mi
0: won ni en to wa nle ni ponle osun fona kan wa to soro npa pe Are Bola Tinubu to pe egbe osele APC ni ipinle Osun.
2: Okay.
0: Mo to pe Adeleke. Mi expect ke fun mi ni candidate kankan lodo yin. E je ki Adeleke wa. Ko wa se. Nigba yen awon aye soro si ti wa wo pe Adeleke se tan lati darapo mo egbe osele APC. Nigba na. So won pe minister yen Oyetola minister of blue economy abi marin awon na ninu won kan wa ti okan nu awon yen won losun ti soro yen pe no awon kaju e awon eyan ni fere awon yen wan so leyin ti ibo ipari pe minister Oyetola awon na fidi chanle ki se anbo bo lo se papo ba
2: ni bo egbe oselu woni anbo ti jade So egbe oselu woni minister yen ti jade. Se ki se egbe oselu kan na ni. So won jo fidi jo le ni.
0: Awon meje.
2: O an Adeleke jo fe yin won jo le ka ni. So to fi dori gbogbo awon gomina ti won wa Adeleke jo na won.
0: Awon ati se president.
2: O jo na won lana bo le ni.
0: Won ni kaluku be si ni jo sele ko kan.
2: Da tele nkan. Se be ri kan ton ho le lori.
0: Kankan lomo se
2: don ho le lori pe ma gbona lu e lo gbona state e lo awon o fe ri e ni ipinle osun so o fe yin gbogbo won jon le ni ko si e wo ba se po to
0: opo
2: owe pe imo isi ki jo ni waju osusu o wa da pe Adeleke gangan lo osusu owo to tumo won ka to pa gbogbo imo won je So, Sherry, awon ipinle mi wa ba se nso re to je pe gomina to wa lati inu egbe oselu APC to nse daada ninu ilu yen. Tawon eyan to da je pe ko siru nkan tawon eyan le so. Ni 2027 awon ara ilu e won si tu yan sepo
0: bi Tekiti.
2: So, o mo so pe ohun to won awon ara ipinle Ekiti ni won se. O dun mo won ni. Ko si nkan kan teni kan kan le ri se si. Awon lomo ohun to ri
0: lo be.
2: Awon ni So awon ara ipinle Osun awon lomo nkan ti won ri ton fi so pe dodo Adeleke ni awon ipinle kan wa to je pe gomina PDP ba yin o nse daada pelu won o de te won lorun
0: ninu akori kan o de se ton ti soro mi fe pe lori e na sugba ni Simon Tebe ni bi ti soro nipa omisore ati connection Osogbo ife kankan bo wa lara nkan to so fa gbogbo to sele
2: seri ti lataye baye ni oloselu tin sise fun ra won so ti omisore ba mo sa mo pe komisore to wo pe o da ibi ti ohun fe sise si eni to ohun fe sise fun re yo sa ni nkan to ri so o se se mo pe lopo igba omisore le ti joko ko hun gan ki baba ti wo pe ah bi kini se nlo yi ko da ko hun tele ngibiti kini ohun o ni ja sibe ati pe te ba wo nkan to sele ni àárín wọn kí ó tó di pé ìdìbò wọlé wọn ti fẹkọ ń fi style jẹjú omisore náà nínú ẹgbẹ wọn so so o dẹ wo pe okay wọn tẹyan lojumọ lẹ nbi kan o dẹ ri pe ni yi eleyi omo daada o nbọwọ fun mi looto o dẹ se bayi o dẹ tun se daada
0: silu
2: so to ba wo pe we lasiko yi o da kun kuku tele ele o se se
0: o possible
2: be so lataye baye latin riro e o kan ara se ni labenu le pe won ni je ko han de debi so o se se ko ri be amo ju gbogbo e lo ohun temi mo ni pe awon eyan nife adeleke e ma je atanra wa nigba awon eyan ni ton ni bawon eyan se nife governor Seyi Makinde to nipinle Oyo se pelu gbogbo nkan tawon kan so pe kini se awon eyan tele si ta won ibi bayi la won lo so kele nkan kan ma wa tu wa lo fokan si pe tori pe bawon eyan se nife gomina kan tan won dibo fun boya won dibo fun gomina ipinle kan le meji kene kan wa ma fokan si pe ohun fe lo opportunity yen iwo ni ko bi ko ri daju pe won se daada awon eyan o go seri opolopo awon loselu ro pe ara ilu go rara
0: awon ara ilu o ko
2: lo to ara won to je pe won ma nduro de won ma nduro de loselu lati salaye fa won bi tawon ma ni si amọ olu won po laarin ara ilu won po
0: so nisin accord o se se kan ni presidential candidate
2: o se se kan ni amọ lelo yo dabi pe mo ngbo pe pelu iroyin kan to dabi pe won so pe accord AAC ati awon egbe kan won
0: won
2: fe pawopo won fe pawopo lati
0: A accord AAC ati SDP our presidential candidates won won korajopo taku tinubu
2: lati taku so e de won ko ti adeleke seri omo odo na se kini o fogbon se ni ilana ti adeleke nlo o ti yeyin sin eni eleni e wo ohun to ju e ri
0: mo wo foran meji kan lana
2: o mo ru awon to mun ba tayo
0: mo wo foran meji kan lana akoko en o ti fe so mo ti fe post am very share sori status pe adeleke ko mo po ohun o pada wole
2: ko koda ton ma ni nkan show off yan ko show off titi di lo to o mo pe
0: se
2: mo
0: o
2: mo ko se dada
0: but
2: awon bo se ri pe pelu gbogbo awon isele koda mi o le paro emi gan mu e mo pe o nda be pe boya emi gan ni eni ti won fe
0: dibo
2: to wa ni be lo because mu we pe ah pelu bi kini se nlo yi kini ye o 50-50 ni o kini ye o so o pelu wi pe
0: ni mo ri lana ti mo ninu ninu fọnran yen leyin to jawo olubori tan reactions e show we pe ko believe
2: ko ti o fe gbo pe e sa ja gbo
0: nto ma sele
2: nto fe sele so kun na to wa ri pe ah so
0: at the end of the day o
2: oun na
0: ori bi kan to ti ke
2: mi o ti wo fọnran so o fi eyin na wo o fi han wi pe igba yen lo n gan sese tun ma tun mo pe looto asawon eyan won ni fe ohun e won ko to digba election e won nkan tawon eyan so nipa e se ti seri awon eyan o ma n dun mi opolopo won ko ro pe tan ba ti wa ni ile ijoba tawon ma sapa bakan ipe kini kan wa ba re nbe
0: amo baye o ri pe are tinubu won lo agbara lori awon
2: bi bomba ni so pe bomba ti awon ara ipinle osun se won duro lori ese won ipe ibi ta won lo ni
0: o n ri bi igba pe are tinubu
2: won yonda awon we gege bi temi ni pe ti o ba ti ri be omo agba ni adeleke omo ogbon ni so o mo nkan to n se
0: o de support olohun ti so tele
2: ohun tu o mo nkan to n se o ti yeyin nkan temi le so ni
0: sebe wa ni binu ba egbe accord
2: won le binu tori pe seri afi to ba je pe boya gba ton ba leyin ton ba wa fa ton pelu e mo pe awon egbe meta ni won tin lo n joko bayi pe awon fe awon fe fọ sopo lati tako so o wa sese boya leyin le ti egbe ba wa soro
0: ko change mind
2: there. Ko change mind there.
0: So possible.
2: O ko dake lori oro hun. o le se pe o da ohun ni so nkan kan bi o ba ti je pe tori pe ero egbe lo gbudo ma
0: lo bodo se
2: leke
0: in all things
2: ti any candidate
0: ba ni leke lo bodo
2: rara rara so e mo pe lasiko yen o le ma we pe egbe o ti soro won ti won bi tun won
0: ton lo
2: ehn so won o dele bo se won yen se ton se eyi ton so yi se olese ri se npa oro enu dani
0: an poro kini kan
2: da ile ta se me ta ke so o sese o ko le ma wo pe o da eje eje so ile kin fi ti awon eni eja e ba se wo ti minister se minister for aviation abi kini minister of kini se kenyamo ni yen so pe agreement la agreement ti awon ara kilo pe se ara awon accord osun ton de tete da lohun pe rara ko se ni to ni agreement pelu enikankan bi kankan awon eyan dibo ni ma so pe tori pe o ni agreement to se pelu are tinubu pe tori pe adeleke setan o fun je o jan are tinubu lo nte pe
0: ohun
2: le keji ki baba ma ba se lo lo fa ti eto eto dibo yen to fi jamo lowo so lawon won de tete da lohun la ko pe rara ma gbeyan wa ko se n to agreement pelu eni kankan lati bi kankan ko si bi kankan ton ti jojo ko so adeleke so titi e ni ohun to ohun ehe titi e ni yen
0: kawo kawo normally mi de fe ka pe lori o se egbe accord to be yen
2: se
0: egbe accord shan
2: e mo pe lopo igba ti egbe o ba to be eyan awon eyan ma ndibo fun eyan
0: eyan na dibo
2: eyan ni te ba wo egbe te ba wo egbe accord se won po to be yen na se won se kin se se be lo lo duro se be lo duro ton ni
0: eja ko me
2: ah bu won ni osun la so se be yen na lo wa duro ton pe amo
0: eyan
2: bi
0: pe influence
2: awon eyan tele pe se ibi o ba ri o lo koda ko kuro legbe ti o to accord ibi tawon o te ka si ni
0: are Bola Tinubu ti disagree pelu former president enikan wa bi ba ti si soju opo e je ngbon ton fe so hello
3: e
2: ka ro sir eh
3: Talade Olami n fe lati je bodi
0: kun lati je bodi e ka ro sir
3: e
0: ka ro sir
3: fe da ke to yan to n fe jade o to mi ti ka
0: okay
3: ohun ti mo ko ri nipa ipo ipinle osun yan ni pe o pin ti awon na to po
0: okay
3: o ti e je ka mo wi pe ti awon yan ba se ton won le ran to won eri poju ti owo oju ti ti agbara o nkan ti mo kan ri ti mo be ni pe president fi awon party sile lati le run party igba to wi pon fe embarrass ohun nipa nkan ta won EFCC se ti won lo free account osun o de ti mo ko ro ohun lo nbo e de mo ko wa attach si ami state yen lo ti ti se da ti to fun ipade leke o mi sore to nbinu te ba ran ti igba ti adeleke kokoko contest inconclusive
0: ohun na lo
3: ife nu kan lo ku te ba ran ti ti won ba tun dibo yen de
0: mo
3: ta won ti ti se be ni ohun na ni itola fi wole adehun to se fun ni pe ohun na won ma compensate e won wa yi ni agboja nu ohun na lohun na a fi se fun won pe bo ba se yan fun ogbon to ma ti pa so nkan ti mo kan fe so wa mi kan gbo de ni pe e je ka wa ayan se tan ni come 2027 a le duro ki a se nkan to to te ba wonu fọran yen e ri pe gba ti won sile isu nibi kan awon yan na lo gbe generator wa ti tani nigba to so pe won ni data to ma fi ami send awon results ni awon yan se data pelu awon ami anek officers tawon yan ba se tan won a se nkan to ta ti to ye e se ma be to bo
2: e seun
0: sir lati je bu ote
2: e seun sir
0: I appreciate you sir bo ti je pe compensation to lawon fe se ti won so na na be se fun
2: omisore
0: omisore no bo ah mo bi ti won jo fa
2: de won jo so si be ni
0: but nevertheless adehun na adehun won ma nje
2: eje
0: n kun be apo e mo ti binu eyin eyan yi awon yen ti fe mo pe ba won ba ni se hello
3: hello e ka ro sir
0: e seun sir
3: feni lati akala express
0: lati aba ileshe
3: akala express
0: okay
3: omo so ti ni ni omo je gesa ebi ti ti won ori gba ti mo lo gbe o gba ti ni ori ni se pati kaka o ori ko solution to da o
2: e
3: ni o paro leyin time awo lowo awon kon la je ti se gbogbo àwọn òṣèlú ìlú fẹ́ẹ́ ṣe rọ́bì. Mi ò fálọ́ fún yín náà. Ṣé tẹ̀wọ́ bó development ẹ̀wọ́ lọ́wọ́ fún aláyẹ̀ wẹ́sáìtì jù àti UPN nígbà tó ń control 5 states western region. Development ọ̀ dábàá. Mo ti send the over 50 years Ìbàdàn, mo máa ń lọ sí ìlú Ìlọsìn. Ìṣèjì máa ti dé bẹ́ẹ̀ ń pariwo bẹ́ẹ̀ náà ò sí dáadáa. Kò jẹ́ kí local government ó ṣiṣẹ́. Ẹ wá wo bí àdúgbò mi dé mi nílé. Ṣé mi máa lọ bá ṣe ìlú Mákindé ní Secretariat pé ọ̀nà ni ìdásí wọn jẹ́ kí n rí. Ṣùgbọ́n Awolowo ṣiṣẹ́ ni ìṣiṣẹ́ council ló ń ṣiṣẹ́ ní táìmù Awolowo ni. Ṣèmi council la máa lọ. Ẹ wá ṣe báyìí. Ṣé wọ́n jẹ́ káwọn fẹ́ ní kan function ni? Wọ́n triple wọn ni náà. Mo dẹ̀ sọ fáwọn tó wà lọ ṣe òkèèjì ní mo ní tó bá wù yìí. Ẹ lọ ṣe bó ṣe wù yìí. Ṣùgbọ́n ìyẹn ó jẹ. So onímọ̀ dẹ̀ rò pé wọ́n dúró lórí ẹsẹ̀ wọn. So wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn wọ́n jẹ́ kí òkú kẹ́nìkan tó lágbára níbi àwọn aláfi máa ń fìbò yán èèyàn. Wọ́n ṣe ń ṣe ní western world táwa ti gbé bẹ́ẹ̀ yìí dáadáa lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀ka bẹ́ẹ̀ ni. Táwọn èèyàn náà bá gbó bẹ́ẹ̀ bí wẹ́ẹ̀rì tí wọ́n bò ká change. Ẹ wo àwọn Roman Catholic leaders wọ́n lọ bá ti mú wọn sọ pé fílíìsì ń pọ̀ ibi ń pa àwọn èèyàn níṣẹ́ lóko. Wọ́n ní kò ìgbé kò jùlọ báwọn èèyàn bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí wọn. Iṣẹ́ àwọn aláṣepọ̀ bí ẹjọ́ bẹ̀ tó yẹ kó ló máa sọ̀rọ̀ báyìí. Ṣé kò yẹ kó lísì ìtàwé yìí? Ẹ̀nẹ́ o, ó dàbí ọ̀rọ̀ ọmọ Solomoni ni. Nígbà tọwọ́ Solomoni náà jọba tí wọ́n lọ bá káwọn ilé tí òbọ̀ táwọn àgbà tó lọ bọ́ táwọn ìpínlẹ̀ kí ló padà ṣẹlẹ̀ síjọba yìí. Ó tó àwọn èèyàn kan má jẹ́ kórú wọn má pè ní Samara.
2: Ẹ ṣe o. Ẹ ṣe
0: o láti Àkàlà Express. Ọkọ rẹ̀ pé ta bá pè lẹ́kọ̀ọ́kan, ẹ já máa tẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Àwọn tó ń ṣèjọba ní lo orú àwọn pé gbogbo wọn is rubbish. Ẹ dákun torí ọjọ́ mi, ẹ má jà máa lo orú àwọn
2: ọ̀rọ̀ yẹn.
0: Mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ Mr. Kehinde Ojuawo. Wọ́n ní Tinubu has demonstrated commitment to democratic ideals. Tẹ̀gbọ́rọ̀ yẹn.
2: Mi ò gbé bọ́.
0: Wọ́n ní Ààrẹ Tinubu, wọ́n ti jẹ́wọ́ ìfarajì wọn sí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìṣèjọba àwarawa.
2: Kò tí ì yé mi.
0: Ajá lọ sínú ìròyìn mi.
2: Ṣé nípasẹ̀ ti ìbò ti Ọ̀ṣun ni wọ́n sọ?
0: Àbí kí ni òye yín bẹ̀?
2: Ṣé ẹ rí bàbá tó pè yẹn, wọ́n ti sọ̀rọ̀. Wọ́n ti sọ̀rọ̀. Tó bá di 2027, ojú gbogbo wa tún máa túbọ̀ rí. Ibi anybody bá rí kó sá lọ. Bá sá kúrò ní AGP kó sá lọ sí IGP. Ibi ayé bá fẹ́ lọ lọ́n padà lọ.
0: Ẹ
3: káàárọ̀ sá.
0: Ẹ káàárọ̀ sá.
3: Ẹ káàárọ̀ sá. Ẹ kújọ mẹ́ta kú iṣẹ́.
2: Ẹ ṣe o sá.
0: Mr. Bola Jikọ̀ ẹ̀.
3: Olúmide ló sọ̀rọ̀.
0: Mr. Olúmide. Happy New Year.
3: Ṣé ti yóò sá. Ẹ kú iṣẹ́.
2: Ẹ wò ó.
3: Mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ kékeré ni.
0: Mo
3: kudos for Commissioner IG of Police. Kudos for him. And mo ti ṣe kudos fún Ọ̀ṣun, àwọn ọmọ Ọ̀ṣun gbogbo wọn, gbogbo àti lélóko, mo ṣe kudos fún wọn pé wọ́n dìde tán ni. Kẹ́rì democracy gangan òun làwọn ará Ọ̀ṣun ṣù ní ìpínpẹ́ yes. We are ready. Tábà ready láti choose the right person. Kò sẹ́ni ọ̀kan tó lè dá wa dúró. Ẹ bá mọyé gómìnà tó lọ sí Ọ̀ṣun ní ọjọ́ yẹn, àwọn sẹ́nétọ̀. Ẹ bá mọyé gómìnà àti sẹ́nétọ̀ tó lọ síbẹ̀. Ìwùn èmi bí ìlébù pé mo Adeleke ò lè rí kankan mú. Torí pé wọ́n ti sọ̀pẹ́ Adeleke, wọ́n ti gba gbogbo agbára lọ́wọ́ Adeleke láti tírí mọ́ ti gò. Tí wọ́n ti ń kó gbogbo àwọn accord party. Tí wọ́n ti ń ṣe gbogbo wọn, tí wọ́n ti ń tí wọ́n ti fìtí náà mọ up and down but inú gbogbo ọ̀rọ̀ náà sọ pé ọlọ́run ni ó ṣe because there are so many visions and come out that this man is a chosen for God. Chosen ni. So now mo kàn jókòó mo ń rò kankan wípé there is a chosen and there is no chosen. Nǹkan tá a bá fẹ́ ọlọ́run máa bá wa fẹ́. Àwọn èèyàn fẹ́ Adeleke lọ́lọ́run sì fi àṣẹ sí i. Torí pé ṣé rí ìgbà tí wọ́n ka election ẹgbẹ́ stage kan. In fact, inú ilé tí mo wà tí mo ti wọ́ṣù báyìí, inú bí mi, mo dẹ̀ sọ.

èyí yọ ọmọ. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 17 n'ime ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa ọrịa. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio bụ Ọkpọkọpị n'ihe ọbụla gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Steeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa. Ndị uwe ojii nọ n'ime Ogun Steeti ebidola itinye ọnụ n'ihe gbasara ndị na-eto eto iji gbochie ihe metụtara otu nzuzo ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-asọnye isi ha ugbu a. Ndị agha obodo Naịjirịa kwuru na ha ebidola ịrụpụta ngwa agha nke ha. Ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla n'ime mba Indonesia n'ihi ala ọmajijiji. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa anyị wetara unu taa n'uju ya. Ndị uwe ojii nọ n'ime Ogun Steeti kwuru na ha ebidola iwepụta atụmatụ ha bụ n'uche maka igbochi ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-eto eto ịbanye otu nzuzo site n'ọgbakọ pụrụ iche, site n'ime ihe ga-akwụsị ha ịba n'otu nzuzo, ịṅụ ihe na-aba n'anya na ihe mpụ ndị ọzọ dịgasị iche iche. Site n'ọchịchị onyeisi ndị uwe ojii n'ime Ogun Steeti Bode Ojajuni, ndị uwe ojii nọ na-akwado ndị na-eto eto ka ha nwee mmasị ibi ezigbo ndụ na ịghara itinye aka ha n'ihe ga-eme ka ndụ ha laa n'iyi. N'ime ọgbakọ ha nwere n'ime Abeokuta, ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii DSP Oluseyi Babaseyi kwuru na o nwere ihe jikọrọ ịṅụ ihe na-aba n'anya n'otu nzuzo iji egbe wee gaa ohi. Ọ gwara ndị na-eto eto ka ha tinye aka n'ọrụ ga-ebutere ha agamnihu. Ọ kpọrọ nne na nna, ụlọ akwụkwọ na otu dịgasị iche iche ka ha nyere ndị uwe ojii aka iji hụ na ndị na-eto eto na-ebi ndụ kwesịrị na ha ga-ebi, ghara iji ihe a na-aṅụ n'anya wee laa ndụ ha n'iyi.

haja epe ka ma kera wa kaso ni gbogbo bi kibe te ba tin lanfani lati ma gbohun wa kete kete lori eto yi eto inside oyo iyan ninu pinle oyo ona le tun lanfani ati ma gbo lowo tin ba fefe sore tin gbinaya titun tinta intakale intakako enyo inna wacha are inna ye ka ni eto inside oyo na le lanfani ati ma gbo lowo bayi gẹgẹ bẹ ti mọ pe ba ago meje ba tere kogo ninu okulu wa ha hin nikan nikan ga gbọn magbe Wells Radio 89.3 FM eto inside oyo ni mo ngbina ya ngbugbo ojo aje la ago meje na be ta ti mo soro nipa bi nkan tin lo bo tin sele ati nto ti sele nipinle oyo ati ti o tun sele ati to tun fe sele to je pe abala meje le to ipin si abala kene aso nipa bi nkan ti ri loju ona yin be nkan tin lo lagbegbe odo tin yin kini sele kile kini doju ko ten doju ko kini ten lala sire te mo pe wa o je ki joba ba wa se che US wo pe ya ti gbiyanju gbiyanju e ti sare sotun sare sosin en gbogbo o ti se to je o se en labala koko eto yi en lo wa fun ebe ta ti soju opo le fe yin ololufe kan ni ye yin ololufe eto ye yin ara le te ti se kini o te ti mo gbe si wa leti pe ya bayi ni tin lo lodo ti wa o e dakun o e ba e ba si tin gbe si wa leti lawa na o mo se kini wa na o mo gbe si awon toro kan a mo gbe si awon na leti ni papa pa pe e dakun o ya o nibi bayi eyin le soju be eyin na yan eyin na fi bu gbe wole eyin lawon ara ilu yi wo pe eyin le to be lati soju awon ti won si se kini o won mo ka won won fi soro fun yin e akoko to lati soju se ele tanyan yin fun tawa na o mo se kini a mo kan sa won toro kan lori e lati se n to ye kan se gege bi ojuse lori eto inside oyo abala elekeje nla fi mo soro npa awon royin to ti sele ninu ipinle oyo n to tun fe sele ati ti tun sele lowo lowo bayi ba ti mo senu lori eto inside oyo mo kin yin o e ka san ni gbogbo obikebe te ba tin lanfani ati mo gbo mi losan toni o boya ninu oja le yin wa ni eku oja o ba je pe nu oko le wa ni awaye o eni tanu lase ledumare o ni se oba oko oba da bo akoni sayin lese akoko yi poko nu awon omo lewe won ti gba seme eyin oko wa won si wa nle boya won mi boya won si nlo boya lati lo gba awon eko akoko seme lati je pe kori re won ma tun jafafa en ogbe yo ye yin lase ledumare en yo gbogbo n ta ba nko yin bayi ta won oluko yin awon oluko yin ta ba nko yin gbogbo e ni o ye yin o lase ledumare to ba tin soro ya go meji ti ko ja seju merin nena okulun ha hin onisi lojo keta deni ogun osu kejo odun 2026 inside ojo ninu ipinle oyo nleto ten lanfani ati mo gbolowo oya eyin wa sese n darapo mo wa fun igba akoko e mo gba pe e lanfani ati lo gbojo gewo wa ke darapo mo wa lojopo ikane banidore facebook wa enyo Wells Radio 893 FM fan page. Nibe le ti ma wo wa ba tin se ketekete ba tin dabi edun na kulu ahin. Gbogbo eyin te si ti wa nbe ntori iwa na se pupo gbogbo yen patapata nlari. E wa mo pin kale mo pin kako. Ko le lanfa ni lati dodo awon mi na ti won o ti mo pe inside oyo o ti gbina ya. Sajo on gbogbo Yoruba pe oruko omo bayi o ni ijanu omo. Oye Olorun Adegoke loruko ti mo je e ko kale.

se mo po ojo ta ba da ni ki pe osu ta ba da e osu ba je pe a ti e da dada oni oni ko wa ba ti dajo bayi o di dana kojo pe baba si ti dosu o si dana kosu o ko e a wa dajo pe ni wo yi ijejo an pe baba tun si di oni o Olodumare o so wa o a tun wa layo atalafia si dajo ojo pe iku oyojo arun ko ye osu oni lojo pe bayi ta tun ma kira wa ta tun ma se kini o a tun ma bara wa soro a tun ma gbons afefe lati ba awon ti awon ojo je olori lagbanoko kan toro ba kan lati tun kan si won pe o ya o bayi kasa bayi kaodi awon ara adugbo yin awon ara agbegbe yin won mejo yin to wa wa o kina le se un bayi bayi na pe se o boya daada ni abi ni dakeji e mo po ba to ba je tilu tuba to tuse itan oni gbagbe re eyi to ba si je na to je ni dakeji na tilu tutuba tuse n dakeji en yo ti gbogbo lutu itan oni se kini o koni gbagbe ru oba be na lai lai nitori e oya a si oju opo ohun le ni papapa ni laifa koko sofo abala koko eto yi mo ti so le kan sugbe wa sese n darapo mo wa inside oyo ninu ipinle oyo on le to te n gbo lowo bayi abala koko n la fi mo n gba pe lolokan ko jokan leyin latodo eyin ololufe wa eyin ara ile iba se lele eyin wa iba se nu oja ibi yo wu te ba wa to je pe ipinle oyo ti wa ti wa ha ine ba se boya oju ona ti yin oni Olodumare oni jari wahala ko je pe oju ona ti yin nle tin lola se n to je mo je gbadun re bi ohun amaye derun eja lo baun ehun o fe lo pakute eku tori Olodumare oni ja konu pakute eku ani konu panpe eku lase Olodumare eyin o boyo oju ona ti yin ni wahala te n ri boya ni bi soro fun eyin te wo pe oju ona je o da e baba nlo bayi ayo mo gbadua Olodumare ni pe baba so mi dele o baba so mi dele o oju ona won o da boyo oju ona ti yin ni o iba si safara odo ti yin afara elese ni ko si je pe afara mi na ni todo ti yin ni yato soju popo ta pe o da elomi ele ni nkan mi to je pe e mo pe igba n bi mo si foju lame to wo kini ko boju mu to ijoba lo ya kesi kan ba wa gbe igbese kikini mo ba pato ni le tele mu la enyo eja wo gbo awon to ba wa lagbanu sakoso be awo se kini a ba yin kan si won a se kini a gbe si won leti pe bayi kasa bayi kawodi awon ara ile adugbo yin awon ara agbegbe yin won ti ke gbaja re dodo wa o won wa foro kan to wa leti won pe baba daada ni yin iya daada ni yin won lawon kan bayi bayi bayi o tun ku te ti yanju e ba won yanju e egba awon ti se tin pe wa wole na oye wo pe a mo ti e ti rojutu a ti ri nkan kan se ba ti pe tele awon sise lori eyin kan le mo ti mo ni o enyo awo da yin da kan gbo lasan gbogbo ita ti gbo a nsise lori a n gbe igbese lori e boye ti e tun wa wo pe o da boye olohun si tun ti gbagbe wa ni en wo pe olohun ti gbagbe yin o olohun o ni gbagbe yin Olodumare no o ni gbagbe yin lase Olodumare o o olohun o gbagbe yin sugbon tun ba ye pe tun wa fe tun wa ran wa leti e la nfani lati pe wole wa si je pe eyin o ti e pe wole tele ri abi e ti e se boya eto yi o se se n gbo fun gba kokoko ni bo loju ona ti yin se ri ki lo n sele lagbegbe odo ti yin to je pe kini ohun e ti n woju tu si fun ojo to ti pe si mo be se se mo e ti awon mi awon agbole mi awon idile mi awon adupo agbegbe mi won ti e tun piyanju lapo ara won pe se ba wa la n lo se bi le wa ni eja dawo je eja se won tun wa se na sugbon pupo lopo gba won mi amo se ti pa mo pin beyan ba debi kini kan to je pe eyan ti nawo nara ngbo ba ta koko kan ipa mo pin ti je pe ibi teyin o nawo si gan yo ti suyan pe e wo kini ti wo mi lorun eja file nbi abade yi e ti gbiyanju agbara ti yin abi boya yin ti e wo pe oju se ijoba ni kini yi se ba seto wa fun won lakoko odebo aro won amaye derun to je kawa na mo janfani ere kan si wa o e tete gbe si wa leti bayi kawa na o se kini o ka ba yin gbe si awon toro kan leti kawa na ke gbaja re si won leti tan bayi pe won fe jo yin sun wa won mejo yin wa ha o e dakun oninu re yin e ba wa se be number ele te lanfani ati pe si losan toni to wonu kulu ona re je mo fita ni papapa 0916 893
1000 0916 893 1000 ati 0915 33 34 893 0915 33 34 893 to fi mo 0911 33 33 893 lojo ko Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page ele fate jise sowo si wa nbe a ka jade bi nkan ba tin lo lagbegbe odo tin yin bo ni se nsele kini 10 dojuko kini nkan ten lola sere awon ona mi wa to je pe awon ona ohun buru je to je pe e mo bi awon oko ijoba ti mo nte lawon eni ba wa ni isakoso agbara ni inu ijoba an ba fe koja lawon ona mi won o ni gbabe o le je pona be na ni o ya o won o ni gbabe ngba won ti mo boju ona ohun ti ri eh ke si isa won na o awako won ni yo ti mo awon bona ohun ti ri yo ti mo pa e ma ja gbe ni bayi gbo na bi ko boju mu to ko tona to awon na mo suba won kan na tun wa to je pa won na o ti awon o ti e mo rara eh awon ta ko sora awon to ko so di awon amugbalegbe won tin ba won jade kaakiri awon be kan wa to je pe ibe loju won to awon be kan wa toju won o to be ben yo ba wa ke gbajare bo de poju yin o ti to bi o e ti ba wa se bi bayi bayi yo bo ni won se mo sugbon gbe ba ke gbajare bo de eyan egbiyanju e wo na bi won o ba ti wa seun e ba ti ke gbajare bo de wa si gbagbo pe won o se tori loju ese beyin ba ti gbe si wa leti bayi la wa na o ti mo se kini o lati mo ke tantan lati ke gbajare la mo fon re pe dakun o e ba wa se bi ta si nigbagbo pe dunun bayi n lo san o so

ti ma fele yi se lo bayi ninu ipinle oyo inside oyo na le tu se la nfani ati mo gbolowo nikan ni kanga gbon magbe wells radio 89.3 fm ni inu awon iroyin ipinle oyo ta ti menu ba lataro o na ni eleyi ti mo fe fi kadi eto nle losan yi nebe ti gomina ipinle oyo ti so pe awon oni je baba ngbejo baba asale fe ni kaka to ba gbapo lowo awon ti won se fi n da won ara loju pe awon oni se baba asale abi baba ngbejo kaka fe ni kaka ta won wa joko bi kan ba won o je gaba bi kan ta won wa mo pe iwo to gbapo yi iwo to je gomina ngba mo fi isakoso agbara le bayi lo ti se won ni fa life abada won oni se be alawon ni se be nta won o ta won o wa mo pe je ndari re bo ti se o ti nkan fi mo lo gerege won ni ko ni ri ba won ni je baba ngbe so o awon ni je baba ngbe jo fe ni kankan awon ro awon ara ilu pe eto bo ti ye eto o e mo se leleya meya e mo se ni pe esin mi ni won ni e wo wa won e wo boya won dan to boya won dan gadia e wo boya seni yi seni to le se la ko ya wo ni baba pe ko ya mo bo joko salaye fun wa bo ti ni le si o le siro re won ni ni e wo won ni e mo wo pe aya mi ni won ni e mo seyan won ni e mo wo pe lese kan na ni wa won ni e mo seyan won ni be eyan ba ti danto o ni e wo pe seni danto seni dangaja se to ba debe se yo se pe wo won pe awon oni je baba ngbejo tabi baba sale kankan fe ni kankan yo wu to ba gbapo gomina leyin tawon ba pare sa atawon tan o

0: kajo
1: wona ti koko ta bi man se obe ajaja tan ba bi koko nse oyo obe we du ni o
0: to di pon pe
1: won ba tu so kale lori ina tan
0: calendar
1: o si to ma so soko soko soko soko le bayi
0: osu pa lo fi kajo ngba ko
1: eyan ba lo fi awon koko nse oyo nisin o wa wa yan lo le
0: to di pon
1: wa bi koko so oyo
0: calendar
1: ni koko ma wo le na to jeru onje be olaju ti gba gogo edanu ma lo tan forty today
0: oro
1: jirisi forty lo wa
0: nka wa
1: ina ti e wa to je pe e ti salaye be wa yin o se jina be olaju sala olaju sala no wa
0: oro na fi nka wa
1: e wa ba ti wa foto patapata e sese wa ri pe yo sese wa ma tura re loke bayi amo ti o ba ti ro abi ti o ba ti fo e ba gbianju ati lo si kinin lori
0: o wa di
1: e ti ma ru forty ti mo
0: nko gbagode
1: olaju sala ndi tun roi amala o tu ti wa ni isi olaju sa
0: to wa di mo gbagode o
1: e ba n pe ipe ti ipe ma ti wole
0: ajire aso oke lati wori o ko to di pon ko designer
1: e ni kan ko mi sa gezi lori ero aye lujara o ni mo lalaju olaju o le mi na ti mo n seto o ni ki n wo ti mo wo
0: di pon ko designer ti o oyibo fasa won si
1: a ni ke mi na wo ti mo wo olaju
0: salaju agba sanu laru
1: emi ama saba ma gbe asa ti se wa laluge o
2: olaju salaje
0: ejo kagba sa
1: mo ko ni lojo aje
0: sanu la
1: office la si wa
0: olaju
2: salaje
1: ni pe ba tin wole e ma ba gbe ipe
0: agbe ti a
1: ero bani soro to ja si kan ni agbon mo gbe re 0916893 1000
2: olaju
1: sale keji re 0915 33 34 89 3 Eleketari 0911 33 33

0: adura fun yawo
1: ani yen ma je
0: mi wa yo mi ton mu
1: eyan ba lo gbo mo kan wa awon baba wa ye jo wa ni e mo gbo mo ba fo sun
0: lo titi lo
1: ri nto nbe nbe nto lagbara awon dile tan ba je dile
0: lego
1: ni ba won se mo mo to joju lowo omo dile won awon dile to ba je idile olosun awon ni awon nkan tan fi mo oju lowo omo won awon dile to ba je idile onisango iru dile temi ti jade awon nkan kankan tan fi mo ma won omo ti won gangan to ba je awon dile oloya
0: Olajude
1: gbogbo yin nile Oloya nbode ni baje
0: Olajude la wa
1: awon nkan kan kan awon fi mo omo won
0: awon
1: ile Olorun
0: idile wa
1: ile Olorun kan be ni agbe ni
0: Olajude
1: kan be loje
0: la wa gba
1: je le dele mo nso
0: asa idile wa
1: se la awon nkan tawon fi mo moju lowo omo won
0: station
1: ba ba na ni gbogbo awon idile yen na wa amo tori ijoba akoko Adisa eyan nana amo bi ibere bi meje abi meta ku ta ba ri pe si ta ba de ri pe awon eyan pe ojo oko mejeji o ngbara won ni emi o ba si teri ba fe mi ile yin fi ndara yin mo ninu ebi
0: olaju sala nse
1: owo erin
0: laju sala nse oyinbo lo se we diwe olaju sala nse
1: so man to nje osun
0: oyinbo lo se we di
1: o mo
0: eh
1: Oh man, don't ja osun.
0: Olaju salanse. Olo ti daye ti pe ti pe.
1: Wen ke mi na se ibo.
0: Salanse. O to wa di mori gita.
1: E je kokan yan na ne to pe wa.
0: Olaju.
1: Baba wa Ade Olu.
0: Salanse.
1: Won kakarin ni won mu o.
0: Ti daye ti pe ti pe.
2: Olaju salanse.
0: O to di.
1: Won ni oju orun o le funfun titi ko ri inu eni oju orun ko si bo se le funfun titi ko le rinu wa
0: wa gumo to
1: ese yen le ni awon ogba
2: wa ju salanse
1: e gban wa ibrahim lati je bugbo onka ke wa la won mu
0: daye ti pe ti pe
2: ola ju salanse
1: won ni aki yago fun baba mi gesin ri awon na ogba
0: to di kon ka won
1: iyawo lajide onka karun ni won mu oju o le funfun titi ko ri isale kun eniyan awon na ogba
0: ti daye ti pe ti pe
1: baba wa afisi lati fatusi onka keji ni won mu bi ile ba dabi oko to ko na ba dabi ile ona kan la fowo mu awon na gba iya wo mo lara onka keje ni won mu ara ki wu o ka lara mo le gbe awon se daada baba wa oke owo onka kini ni won mu won ni aja ki ro le ko so oju le meji baba wa na se daada iye ogun tade ona onka kesan lo mu eso eso lejo fi gungi agbon se yi na se daada awon ti o fi atejise sowo si mi iya wo mo lara ti wa di meji lodo yin eyin ti jo kokan agbole kan badanu agbole akomeji atejise ni e fi sowo si mi o baba wa oke owo se yi ogun tade ati iya wo mo lara eyin meteta atejise lasan ni e fi sowo si mi
0: sala
1: e fe pe wa
0: oyinbo
1: e fe so nkan kan fun wa lori eto abe ti e fe mo fun alebun lori eto yi abe ti e fe pe wa sakiyesi lori eto abe e fe gbe ikolowo oja wa fun wa abe ti e fa fa wa gangan nise ero banisoro te le pe mi sire yi gangan fun ra mi ni
0: npe
1: 08075207464
0: ẹ jẹ
1: n tó múlẹ kan sí 08075207464
0: ẹ
1: ní ògo olódùmarè ẹ ní gbọ kú sí mi o èmi náà sì ní ránṣẹ ọfọ sẹnìkọọkan ó dijọ mẹjọ.

0: ga o e se ma gbadu e mo ka baba wa tin be lorun oni dare e se waji wa bi a tin daji awon to se wa nkan to so niyan
1: gbogbo asamo to npa lataro yi
0: dare e se waji wa ba tin daji awon to se wa
1: ko fi bi kankan ti e ye mi rara ko fi bi kankan ye mi leyin odun ke lo to ti fi le ile o gbe omo odun kan kale nlo ti lo omo to gbe kale nipa na ti pe omo odun mejo le ni omo yen ti pari ilewe alakobere
0: adupe lowo olorun
1: o fomole lori I pe mo ba e soro lori pe mo ba e wi
0: o ki le ba mi wi e so nke le ba won wi si jade
1: iwo fun are mo pe iwa to hu nipa yen omo pe ki se wa dada
0: iwa wo
1: omo pe ki se wa dada iwo yawo ta lo fe ni lere ta gbe ta koru lo ko gbogbo e lo o wa je pe nbo wole tan lo wa gbe phone seti o wa mo pe awon ore re atijo awon ore re okun igbani ni wo n ba soro
0: ara yin gbona ntin yin ni ara yin gbona ara yin to gbona yen na ko ti lo le
1: iwo o ro bi egbe re ba soro ri afokunrin okunrin lomo ba soro won bo wa wo won le awon tin na won kese lese won wa joko sinu pe si ti room temi won wa joko tori pe abe soro pe to moju ku oni ta o ti wa nle oko o ko de moju ku o ko je ka pa ara po ki gbogbo nkan ko lo bo ti ye ko lo o wa ni igboro ni wo fe ma se o iwo o ti ku o ngboro iwo o ti ku onta se o ge ni si ngba to de lo ngba ti to wa ta mo ti gboro odun mo so o wa fe pada wa abi nkan fe wa se ko
0: ala so baje ni igboro wo lo nta
1: igboro odun mo
0: igboro lo ndun igboro wo lo nta
1: emi o ro pe mi le gbaru e o latodun wo o fomo meji le fun mi o lo o wa pada de leyin odun mewa
0: e wo e se suru ngba ta wa lodo yin gan se fe kun ri e se ni
1: mi o fe ko ri e se
0: yes
1: nipo wa lodo mi se bi otoju e
0: ta ni
1: aloju kokoro ti n ba o ki lati le wa
0: ta le n toju
1: in so pe pa mo tin fi oloju ona na ti mo tin fi oloju ona na lo je pe bi ko omo kokun meta ko omo ko merin ki tin ba ni mo wo wa le iwo ta ti sanwo ori e ngba to ku perete ka fi ori ka gbe oni suku lo ka wole ni a mo tun mokunrin mi won tun mo pe o se okunrin kan lo so pe oju kokoro pe ko omo ri nkan jagba to n ba ki lati le ti o kan nu eje re a tun wa fi owo le aro pe to awon nkan wa yi o tu party o tun wa party a wa fi owo le tan iru wa yen na lo tun wu o wa de nisin leyin odun kewa to ti lo o fo omo odun meji le o fo omo odun kan le o wa de leyin odun kewa o wa ni se gba se gba sawo sawo se ja o ti to pari ini mo lo fe de si
0: e wo e ma fi ara balẹ o se mo pe ara yin to ma ngbona yi mo ro bo ti ma so tori ara yin to ngbona mo se fi yin le o
1: nibo lo fe de si
0: se mo pe ara yin gbona ju
1: a pe ohun o le se ko won ma lo re opin o ohun o le se ko won ma lo re opin o ebo lo ti fe ni
0: ara yin gbona
1: pada sibi to ti nbo emi o gba omo pada sibi to ti nbo
0: emi ko ni pe mo fe ko awon omo mi ni jare mo fe ko awon omo mi
1: o so mo kaka to fe ko
0: ta ni
1: omo to ti fi le lati odun ke wa
0: wo ni won ti fi le se ko ki to fi won le seyin le ntoju won tele ni
1: se iwo iwo toju won
0: emi ko
1: fun ni odun mewa ti emi fi nto omo tebi emi ori o ni isiri o ija ti mo pade mo me ni boro mo ki won tan ki ni mo ma re so won ni gogoko mo wa lati le ta won o iwo ni ko iwo lomo bo se toju omo re ni gba ta omo yen kodun meri mo tun lo ba omo re fe a e ba omo yi soro won ni ki n fi ole o kini kan o bo ba se wo lo le saye re o igba goro wa dun mo ti goro ota mo ti ti lu olaluba o wa fe pada wa disi
0: iworo
1: ta lo wa gbe ko kutu wa ba
0: iwo kun
1: mo lo ni fa won mo mi le fi mi le
0: iwo okunrin o ye ko mo
1: fi mi le
0: mi o do ti ko seru e mo ma pada wa ba mo fe ko awon omo mi
1: a ni pada lo sibi to ti nbo
0: e ma ko awon omo mi
1: o le ko mo kankan bi o omo to otoju omo odun kan to otoju
0: omo won
1: o fe ko disi o wa ri pe ile dun tan disi o be dun ta adamu adamu bula o wa fe de nisi ngba le dun o ti ri pọlọ ti kẹmi
0: se bi tori pe mommy mi ri pe o wa responsible na ni won se ni kin fọmọ le fun
1: e lo ko ba mommy re se
0: mo fe emi o wa be ta lo ma wa be atijo ta ti lo se o paro aso ni
1: abi paro aso
0: so o paro aso
1: sori bo ti lo sori bo ti lo sori ọlọrun lo ni ko lo o ọlọrun lo ni ko lo sori e mo ro ti pe nipa yen ore mi kan o ni bawo bi yi se lo yi o o ni mo wo ko gba gbogbo ese re dadun pe o sakiyesi pe ipa to o ti fe ni gbogbo nkan ti somali ti lo ti ri fun o ma joko ma ro pe ha o to mo ni ipe ngba ti mo ma fomo yi aye mi da ngba denu aye mi tan gbogbo eri be sori ma mu owo atomi adua ma fole mo gbadanu sori ngba to ma denisi sori bo ti pari ile mi
0: aye wo lo da to tele
1: to ba mo mo mu o lo be mo ti pari ile mi
0: jo fe
1: o ti wa gbo won ti so leti e pe opo e ti kole o ti lo ka tori e lo se wa odukokoro le to n ba ka jo fe ba wa sorry olodun ti ke mi
0: wo ma je keje eru
1: o ti ke mi
0: ma je keje eru o
1: ma wa da golo saka sibi ma lodo awon oni baranda re te jo kora yiki ma lo da won bala dare
0: iwo kunrin ifare balẹ ko gbe san le ma da iwo ma gbogbo we furukoko yi emi o si fun yen emi o mi gan mi o jajeku
1: e jajeku
0: o ri bo se ri ni to ti darugbo
1: mo darugbo
0: o bo se to ti darugbo ola loje ori bayi
1: ani mo fi omo mo lo
0: gba to wa na aye e gan aye e da ju bayi lo ewo
1: pa ewo pa ngo wa ngo pa ro bada so ni gba to lo tan aye mi ti mo ti ko le mo ti ma lo se ani won fi omo
0: ile te se le gba lo de to
1: ko okay ibi to lo nisi ifo ko ti e je le abara mo ma pe ngo lo tan lo lo se to danu aye mi ngo wa won o le da batara o wa fi ti e o fi ko ba aye mi
0: wo
1: lo lo ba ji o lo
0: salanga ni le ri legbe le temi ti ko
1: o ko le mo pe on to ju le kini
0: tani
1: o ri kaki
0: tani
1: ibi obe ba ti du lo pa ka
0: o mo pe enu e
1: gun o mo ko ti wa bi ya fi omo mo
0: o mo pe mi o ki n pa o mi o ki n pariwo iwo lalari o
1: ajo ko lodo mo mi e
0: salanga ni ile elegbe le ti mo ko awon mo mi ni mo fe wa ku mi raye ti ewo to ti darugbo ta lo ma fe wu e o ti darugbo na o bo bo se ri se mo se gba ti mo wa nu aye ga aye da dubai lo bo bo se ri bo se darugbo
1: ile potensi oni pa ko la ngbe nigba na
0: bo bo se ri wo bo se ri
1: eh ani omo lo
0: bo bo se ri to dabi arugbo
1: ani omo lo ma lo
0: se tori bi baba
1: ani ma lo se
0: ani mi le fa won mo mi ti e mo mu ko awon mo ta lo fe duro ti e mi le duro ti ru e
1: ito odun mo ma lo ito odun mo
0: mi le duro ti ru e o ye ko mo
1: se mo ti e ko ye kan mo gbagba lo loko ni badan
0: wo wo mi ko tun mi wo emi emi wo emi ma gbo
1: so
0: mo pa lariwo ni e so mo pa lariwo ni emi o ki n pariwo se wo ogun balu ofurufuri
1: ah eh so mo pe bi e ti se na bi ka a so ri awa gbo nkan kan ti wo gbo awa gbo nkan ti wo gbo won ni oloko ni won lo fe fe ofe ausa ofe fladi o tun fe yoruba won lo fe jebu ebi ti a ni to kan ba bo soro o ko ti e ma lo ni ekiti na lohun boyo lo le pe kile ode nbe eh orije ku je ma lo afi omo se ma wa da go to bi se mo pa ko bi o lo nda se bo bi mo be
0: ri
1: lo ma mu awon omo to bi be
0: alaro sori eyin bi ta wa ba bi mo si a le fe ki ajo mo
1: eh ani omo lo bi
0: mo si se mo ri ko capable lati toju awon mo ri bon se ri ni
1: ah sori awon omo temi olodun ba toju
0: won o ri ba awon omo se ri
1: ani omo lo
0: o capable awon mo mi le fe wu e se wo gubalu ofurufuri
1: ile o ba dun bi o ti wa ile o ba dun bi o ti wa
0: se o gubalu ofurufuri
1: sáré bàálù tó ṣe àwọn tí ń fọ ọkọ lọ́rùn
0: kí. mo fẹ́ ṣàánú lé ayé ẹ ni torí mo rí pọ́run ti wọ̀ ẹ́.
1: má ṣàánú mi.
0: pọ́run ti wọ̀ ẹ́ sọ fún màá yìí ó ti darúgbó kò ṣerú ẹ̀ lọ sọ sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ kò ṣe sẹ́ẹ̀tì rárá àwọn ọmọ mi mo wá kó ẹyìn yẹn jọ ṣé mo ṣe
1: tó burú. o to mi meta bayi so to ba ko ta olorun mole bayi o ko ma na lo ni
0: o mo to se
1: le
0: o mo to se le
1: so
0: mo o mo pe mi o luko bi ti e lo e ba mi so faro ko ijare hello e kuro le sa oruko yin ati bi te tin pe wa ami sa be na ni sa
2: Amisa. Ni ma n sọ pe gbogbo n tẹ̀lé ti wa kọ gbọ́lẹ̀ fi ń kọ́ ni kálukú ọ̀yọ́ ti ẹ̀ ń bẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Adé Olúṣẹ́gun lórúkọ tèmi mò ń pè látàrí bọ́ lẹ́yọ̀.
0: Ẹ
1: sà.
2: Bàbá Àdèbò dákun yìí tí mo kà fẹ́ sọ ni pé èèyàn da ọmọlẹ̀ láti ọmọ ọdún kan. Ó rìnrìn àrè lọ. Wọ́n ní orí àrè ẹgbẹ́ òwe mẹ́wàá ń lọ̀rọ̀ ìyá Àdèbò yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ọmọ méjì oko wọn lẹ láti ọmọ ọdún kan ọmọ ọdún méjì oko wọn lẹ. Ó wá dé lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá. Ó lóun wá kó àwọn ọmọ òun. Ó ti ẹ̀dùn sọ wípé ìdè kó òun wá fẹ́ yí gan. Òun kọ́ ọmọ wo lọ fẹ́ kó. Mọ́yọ̀ndọ́ ọmọ fó. Láti ẹ̀ gbá padà
0: o. Bàbá wa kò lè tọ́jú àwọn ọmọ yẹn dáadáa o.
2: Ẹ̀yin àgbà sọ wípé bóbìnrin bá ń lọ sí bá ń bọ̀ sí ọ̀bá para ẹ̀. Ọlọ́run lọ mọ yebi to ti rin de ládìgbò ti lọ o.
1: Ofe sa.
2: Ngbo ri pe bi to n lo to kan rin ranu irin bo ro lo pe ko ibe o pe o. To tun ro la fi pada wa lati wa fa oju baba de go mara.
0: Tani.
1: Ofe wa joko kale.
0: Baba wa mi le feru e mo ti darugbo.
2: Ọlọ́run si ti table di fun baba de bo.
1: Eh.
2: Baba de bo ti ko yo ti ra mo. Inti in to wa wa niye o. Ti to lo lo awon so ohun se koko bi ma so ohun.
1: Gbogbo bi ona lo bi mo si.
2: Mi nara temi ni pe odun mewa ti ko da. Odun mewa ti ko o ti ko ti lo ti pe ju. Gbogbo kini tun wa?
1: Ah.
2: Olorun si ba yin wa awon omo yen. Awon omo yen o ye.
0: Ko toju won dada dadi wa.
2: E jeun e jere won.
1: Amen.
0: E da oni ko toju won dada.
2: Igbale ta ise re jade
1: bi o. Eh, itimo owo gan lo. Itimo.
2: Ba rara o.
1: Mhm.
2: E ku eto opolo yin ki
1: sa. Ah, mi sa. Ah, mi sa. Ami
2: ti ki yo ki o.
1: Eh, yes sa.
2: E bi ki yo ki mi o.
1: E si go sa.
0: Eh.
1: E si go sa.
0: Wo baba yin mo pe yin e lo ma gbe
1: leyin
0: o le toju awon moda sori en gbogbo iyawo lo fe ko le da
1: to ani o ma pe nbi sori iyawo mi ti nbo sori ni ti mo fe o to mi meta bayi ki o bayi
0: ara oko jo leyin mejeji mi o ba won ara oko se hello
3: hello
0: era sa
1: e kuro le sa
3: ogbeni ade olukayode ni
1: yes sir.
3: Ejo omo odun mele na omo yen
1: okan ti podun mewa bayi okan ti podun mejo odun kan lo ti fi wonle to ti lo
3: odun mele
1: okan podun meji okan pe odun kan ni lo ti gba won mole to ti lo
3: to ka lo si court se gbo
1: be ni
3: wan ni
4: Eyin le to ju won an yin na ma ti si.
1: Eh.
4: Ye ya to ti lo lati 10 years ti o mo nkan to mo nje ti o mo nkan ti omo mu. To wa de ni si. Ah.
1: To ti re lo.
4: Ti wa lati na din ko si bi tan se rin de. Igba to ba wo omo lo mo le lo ba won. Ko le tele won lo ba yo. Ma da Olorun.
1: Eh eh. Ko le tele won lo. Ko mo ti e lo ko awon omo ni wa iwa ti rin ka kiri un. Ko mo lo ko won ni kokuko.
0: E se mo mo pe yin e le ma gbe si. mo mo pe yin le ma gbe si eyin okunrin emi o ni fe mo ti darugbo e bo se ri mi se lo denu le o ti o ko la mi sugbe mi o ni e fe mo opon ti sun
1: ma lo
0: opon apa lati sun finally ko se ru e
1: ti yawo mi ba gba omo
0: mi o mo ya ara mi o se fe tele mi mo ya ara mi won to nu kaburuku hello
1: yes sir
3: hello
0: yes sir
3: eh ati oruse ti na ni le kan
0: e se sir
3: iya tebo
0: sir
3: se bi ara tutu lo si lo bi loko di igba to lo
1: eh
3: olohun so lo yi ko
0: awon omo mi se dada mo fe ko awon omo mi po soju kan
1: won ti le
0: ko le toju won dada
1: o ti ba beje
0: e ma gbe en to soro yi o ka lora bo se ri mi se lo denu le baba wa o denu le ni ton ko lenu e ah emi o so sa
3: o ke ko awon mo
0: eh mo fe ko won po soju kan ni ko le toju won dada
3: o fe ko awon po soju kan
0: ola wa nbi ti mo ti wa
3: so a je ke ti pia gutan ti onu ati
1: o ya lenu
3: oju e ti ko
1: igba ti o ri je mo bi o ti wa
0: tani
1: won fi omi ni fi si jade o ti ba beje
0: iwo to se pe bo se ri mi se lo denu le ti
1: oloju gogo ro ile
0: ti ton ti ton kon lenu e
1: e kuro le
0: ba iya mi
5: already disappoint me eh o je oju mi ro le
0: ba na ba wo
5: o bi ni ni bi
0: akunrin ti
5: ah no obirin to ba wuru wa yin ma je ya lojo wa ji
0: ah olorun ni je o ore mi ma fe yin eleyin oke ni e ma se pe ma se pe ore mi
5: emi mi se rara ko ri ya kan to je pe o ko ba won mo le awon mo gan lo so nga e pe ya la won fe ba lo ji ti yin iya e ti le le si ko de se je ya ko ma fun ni bi e wa ni kini so toju awon se mo ba won le o lo ni iya de go to ba ga won mo won si ma fi ya je won ran ti
0: won bi mo si po mi
5: ni ade bo ah o ti soju kokoro ah o sore mi mo lati ro be lo iru nkan be yen ni
0: se baba debo la wa darin waru tori baba debo
5: iro ko lo be darin waru o ye ko le kunle be baba debo
0: ah mi le be
5: mi ni fe ti ti o suro le rara baba debo e jo e ma binu e
1: ko
5: ya debo mo ra
0: ah iro mi o fe mo o ma fa mo ra mi ti e fe ko fo we kan mi
1: e ti e mo to se ni
0: ibode ko fo we kan mi
1: je gboran ibode lo ba si ko gba wa ni bagire de lo ba fori se awon bagijo lo ba nbo monitor tani luda ko mo o
0: so je
1: ko ni won ko bo ta je ko ni
0: ore mi so lowo
1: ifa ti wo lo ba di iya debo ma woju e mo ni
5: se
1: o ji gbe lo di abi ko
5: o doju ti mi iya debo doju ti mi wole baba debo lo ma ni disappoint mi lati gbo ti ro le yi ah o munu bi mi ke ajete saju awon omo yen mora iya debo te ba ti be sore mi ro le yi ebe baba debo ebe baba debo
0: mi fe ore mi fe nkan te n se yen
1: kukulaja ni fi le ku onu le kukulaja ni he le ku onu le yi
0: e se ore mi
1: ani wo ba jo ba te sere afi bi eni o se sole ni oko daruke ah ma wo pe iya debo ni kini wa mu to bayi o wa gba ti o wa ri bi lo mo asodo temi lo fe adanu ro si sorry number 1 ikokan ti egbe lo si odo awele to lera kan ba ti eye owo na nbo lo de duro si
0: awon ara leyin lo ma yewo awon ara leyin lo ma yewo iwo to se gbogbo ori mi se lo denu le lo nwo po mo tan oju okuro oju okuro lo denu le ti ton kon lenu e emi oni e fe mo wa ko awon omo mi ni
1: ti nbo to je
0: pe o ti debi to la wa
1: sanu pata to ko si gan ise lo mu ku dede
0: iwo to mo
1: o mo paro
0: o mo paro oko ni e o mo designer
1: ni gbogbo du e be kekekeke mo ni
0: ti mo boyo ti e fogun fe
1: ati odun to ti lo
0: boyo fogun fe mi ngba yen ti mo fi ma fe ru o ti lu koju
1: o wa ti a lo ko ri kan mu bo
0: awon mo ni mo wa ko mi be mejo 0916893 1000 0915333 4893 tabi 0911333893 no la won number tele pe si o ti lu koju mu wa ko awon omo mi ni ko mu ife ka awon omo mi na kan lu ko ba
1: ni
0: ori mi o jenu nle ni o mo pe
1: a obirin
0: leyin odun mewo obirin lo si set bi eyin sio
1: sa ba ko ti darugbo ni
0: won wa won ara leyin lo darugbo
1: se je ti le
0: se wo ori wo ni ori wo ni sole sobirin le ri enter ko wu e le meji
1: iwo sa ma joko ka won le o
0: joko ni ara ni o ninu le wo je ka won mi jade
1: e debo ba gbe bench fu ko joko be
0: o awon wo
1: tori a mo gbogbo awon adun to tin ko bo bi to tin bo ka ko du wole o
0: ewo se saye si n lo bench mo ori bo se lu ko to
1: Maideli e ko gbogbo pa gbaje sita e ko ta
0: bench lo tun
1: lo wa ri be eyan lo lodun mewa o ti yika o bi ma kokan be o wa seri bo wa
0: ah bobo
1: e wa fi adagba ro le odo temi
0: ah bobo ilu ko o luko ta lo fe be hello ah e ma ti wa loju opo yi ah gbo yin iye le ba wa tun ipe na mu ah o de dun mi tore ni o toro lo ma so fun baba adebo ni mo bi bo sogun femi ni laulau ti poju o tun luko so loko
1: o fogun
0: fe loko baje bi po fogun femi ni
1: ibo taja lo toja ri ota mo
0: oja
1: o wa wo podo temi lo wa fi adagba ros
0: tani o feru e ba pe number yi agbo yin e o da poju opo yin ni ko sto de yin 0916893 1000 0913334893
6: Hello.
0: Yes,
6: sir.
0: Ele yo ko Ogun balo ofurufun ri ko ti e mo bi to tin gun
1: so po se bo so
6: baba debo
1: yes sir
6: mo ti pe awon olopa so dan wa ba ni be yen kan wa gbe
1: eh kori ko gboro pe bibi te ba lawon odun se bo lata re idun
6: baba debo
1: yes sir
6: ama je ma di o sa lo o
1: eh eh e ba ntile ku be ba ntile ku be un kan ba nkoroga kan koroga kan ti e lo fi di re ka kini ko
0: Hello.
7: Ile ko le mi si ko ku je bi latawo.
0: E se o ya mi.
7: Baba de bo ba ko mo fu o.
1: Eh.
7: Ma ko mo fu mo je ko be o.
0: O bi bi ti ma din temi e ko ma ko mo fu mi bi ti bawo.
1: Awon eruru ni ti wo rin.
0: Ah.
7: Ki le wi.
0: O bo bi bi ti n le mi. Ki le te ni ko ma ko mo fu mi.
7: Emi o sa mo mo se ti deyin. Ko so ti ni si ki jiya. O ko bu ma ba lo ma ko mo re ka ni. Ko ka won ma le mo le moju e ko seyan le je won
1: eh
7: ko so bi ni ti ki jiya nle oko o
0: ah iro
7: o si mo ko won
0: mi o le jeru iya buru bayi iya le po
1: oloju kokoro ni
7: ah ah so gbo ti lo wa se npa yen
0: o gbo pa won mo mi
7: le ni ko ri ako nda ko du kan o wa ta si ko ta won mo u lo ti wo to ta ma baba ma wo nbe yen ko wa fe lo je pa ni bo ti se yen
0: eh wo iya wa
7: sapo ti lo
0: e to ba ti wo omo ni ko ba sokun ya bo bin
7: o ti la ti ba de mo to ba ti ni ola lo polopa
1: e ti wo se fun nu kan ba nkoroga kan ba de seyin kanta
0: mi o ti e fe mi ni fe sin mo ti e ro bi pe obirin pe jobirin e ma soro e wo ni
1: la ye
0: keyan ko ti wo omo ni ko ba sokunrin lowo bo ti sobirin na lo lohun yan def
1: o le wa ma lo o le
0: mi o le fe ru e iwo wo o sogun fe mi ngba yen ni hello
7: ah ya debo
0: ah
7: ya debo alaini ti ju
0: ah
7: ti le nko lenu
1: eh eh
7: e ko mo le lati odun meji
1: eh
7: e wa roro so soju o ti yen eh oju oti yin
0: oruko e won je oju oti mi o
7: ah e ni ti ju rara e ni ti ju e yondo omo kokunrin lodun kan omo odun meji e wa pada bo nsin leyin ton ti wo awon omo odun mewa e le fe wa toju won ki le fe wa toju lara won eh
0: ngba e ti ra won lara won iya wa
7: toju kini nbe lara won te fe toju lago melo ngba awon modo modun mewa te le fe toju won eh yirinrin ya ka ti le pada ti bi te ti lo rinrin ya yin lo fe lo ma so
0: iya wa mi mo like nkan te so
7: a ni e pada so hun
1: eh
7: le toju awon omo yen
0: ba ko fe ko awon omo ni mi duro ti
7: e fe se kini
0: mo fe ko awon omo ni mi fe mo
7: mbo le nko won lo mo le nko won lo
1: alo tun
7: ka won mo da yin mo gan ni ka won mo da yin mo to mo yin pe yin le da won ni
0: ojo mi
7: ko le e da fun e fa won mo le yin da ye won Imagine that better da.
1: Eh
7: yin po yin ka kiri ni eyin ke rin kiri. Eh tubo lo ma rin yin o.
1: Eh
7: ko dabo.
1: O toro wo bo
0: so. Oro yin o le du mi. Toro lo pe yin pe ke wa ma soro si mi.
1: Ibi oro re de
0: do. Owo kunrin mo pe mi ara nkan ti. Ara nkan to mu mi fi ele ni o ti ma pa.
1: Mama mi da bi mo se da.
0: O ti ma pa.
1: Ko ma rin ka ki adugbo. Ko ma rin ki.
0: Hello.
1: Oloju kokoro.
0: Hello.
8: Hello, hello.
0: Yes sir. Yes sir. Oruko yin ati de tin pe wa.
1: Yes sir.
8: Ade lati Ibadan ni.
1: Yes sir. Yes sir.
8: Oluse lati Allah o ma lati wole ni po.
1: He.
0: Ah. Kin grandpa tun so bayi.
1: Je kon bo so toro.
8: Tabi ko o tabi ko ko ro pa fun.
1: Eh eh.
8: Mai ko yo aye de.
1: Awon lopa gan tin bo lo lo.
8: Ma je ku le ni. O ti je ko ba si le ku fun. Ni ko lo ngudu lo lati jo yi.
0: Ah.
8: O jo le jade.
1: Eh eh. We set him out, Benu.
0: I want we
1: keep only Kakiri, Kakiri.
0: Oh, sure,
1: go to Bolero, no,
0: sure, go to Batti.
1: I'm up your bed, you know.
0: To Batti, I'm on your way. Oh, to Lotto Joffa,
1: go on, go on, go on,
0: go on, go on, go on, go on, go on, go on, go on, go
1: on, go on, go on, go on, go on, go on,
0: go on, go
1: on, go on, go on, go on, go on, go on, go on, awon baabi kan to ti pe
0: wo o ti ma to atonu ju
1: awon wa to gbo pe fo be la ba si ri baba devo
0: eh
1: mo
0: fe
1: wa mo fa joko ta awon mo mi awon ba wo lo joko ti
0: sa lo so fe ko fe joko ta awon mo mi o le fe ru e o ti daru
1: ya wo mi lo bi se so to ba de to ba nda olorun mo le to ba nda olorun mo le
0: okunrin mi le fe ru e mo alawon mo mi ni mo fe ko o ti daru gbo o ti daru gbo
1: awon bi obi mo si ma lo be ma lo be
0: o ti daru gbo
1: jare o ti je berun o ti ba be je
0: hello
1: o ti ba beje ma lo.

0: Oya ninu Spanish La Liga, Deportivo Alaves, awon fi aja iko Getafe, ami ayo meta si odo ni fese won se yen pari si. Oya ni Le Sevilla, Sevilla fi aja Rayo Vallecano, ami ayo meji si eyo kan. Oya munso ni Copa Italia, round of 64, Catanzaro, o Catanzaro, ami ayo meji meji na gba. Oju Sudito, nigbeyin gbeyin ko, Sudito lo tesi waju pelu goliwo mi gba si. Oya Udinese, Udinese fi aja Padova, ami ayo Sodo, Venezia ati Modena nko, meta si meji ni Venezia fi koja. Oya iko Torino ati Carrares, ami ayo kan sodo ni Torino fi lu won. Oya ile to se kanrin lojo Sunday, iyen lana iko Arsenal, iyen ni Arsenal won koju Manchester City. Mo so nipa Community Shield. Arsenal boju Man City je, ami ayo meta si meji. O ni fese won se yen pari si. E wo ko ti ju 1 minute. Nipa ko pe 1 minute. Kasha ni 30 seconds. Calafiori lo binu tan o. O ja kini e san won Man City. O je ami ayo kan lapa bi beyen. E wo nigba to di 28 minutes. Kai Havertz, o ni e wo season awa ti bere o. Awa ran Man City. Man City le ma wo pe friendly la won gba. Awa o fowo friendly mu. Havertz gbe le o di meji sodo iyen ni 28 minutes. Sewari Martin Odegaard, o ni se reform ti mo fi gba World Cup, emi ti ko form yen wa biba, mo ti gbe wonu idije EPL. E ti rin kankan, oju yin ma bonus ata se fe mu eyin ko Man City, awon iko bi Arsenal, ama ko fi Manchester United si o. Roma won oga re o ya papapa Odegaard lo fi keta le iyen ni 48 minutes. Nigbeyin gbeyin ko ami ayo meta si odo o ni Man City je lowo Arsenal. Oja lapa bibe yen e lanfani lati darapo mo wa iyen lori ikanni boni dare wa Facebook wa nu te ba ti search for West Radio 893 FM fan page. West Radio 893 FM fan page. Te ba ti wole lapa bibe yen e ma wole lasan o. E like, e comment, e share si gboro aye. Se ri gbogbo comment e ba drop gbogbo e la ma kasita. Awon temi tin wole Sewari Timez Bakare, only welcome on the show Mr. Raymond and Sir Adelere Baba. This is Timileyin watching you from Alexandra. Up man you. Oya Stella Temi Fagbaye ke. Emi onishan tin fi poruko re bi ti Sir Adelere o. Only happy new week everyone. It will profit us tremendously. Amen, amen. Lapa bi na. Only good to have you back Lord Policy. Good evening Oluwaye man you. Where is Sir Adelere? Sir Adelere ni ma ki o. Stella Temi Fagbaye ke. Sister Temi nikan nu. Oya latapa bibe yen. E je gbe Policy Temi wole. Mr. Policy.
1: Eyin temi e kuro le o. E ku ataro akuse ni o. Mo ni gbagbo pe ni to eni dun gan fun wa. Gbogbo yin ta da si wa lenu ise na mo gbagbo pe ke kojo eni to lo. A ri re teni mu dele o. A so mo ki yin eyin ore mi ololufe mi ta jo wa lori eto yi. Mo ni gbagbo pe eto yi be se ti ma gbadun e tun ma gbadun wa sile ni o. E ma ba wa ka lo. Lord Policy yin ohun lo ki yin e kuro le lekan si.
0: Oya lo Policy, oni be se ngbadun eto, e tun ma gbadun e si. Oni ke ma ba wa ka lo lapa bi be yen. Oya lo Policy, e ja be lati nu ifese won se Arsenal ti Manchester City. Bo lo se ruju fun iko Manchester City because ta ba wo iko ti olupeyin Pep Guardiola kole de Maresca. Maresca ti di akoni mo gba Manchester City ko sa ni ani be. A le so pe iko yen o to gbangba su lo ye lati koju iko bi Arsenal. Lo to Arsenal lo gba idije fe ye EPL ni sa to koja. Bo pelu quality to wa ninu iko Manchester City se bi 3-0 wa ni.
1: Oluwaye tona tona lori oro Man City Arsenal yen. Egun to dijo to dijo ijo ti e lo ni ko ni nkan tun ma pada balu to ti fo ni ko ni nkan tun ma juwo si mo ohun loro Arsenal se Man City egbon ti mo o ti ma ye elegbon loro gba ti Guardiola ti kokko ko ti logan emi mo npe nkan to je ki Guardiola sa ni England ni pe o ti rin firin firin o ti gbo kukukuku ojo to nbo npe isowo Arsenal yi fi gbe owo bo. Arsenal ba ki ohun mole ko ma pe wo trophy to mun gba odun mefa odun mewa to lo mun gba yen Arsenal lo n pada bo wa gba lowo e emi ni gba pe tori e ni Guardiola gan tete lo se tete aya kuro ni be pe wo koju to ti mi je kin tete ya fe tete fe tete lo si mi tori oro match Arsenal Man City yen ah o ya mi lenu gan pe o ma da be pe mo hype Arsenal yen ni mo de tin tenu mo pe team to ma no Arsenal yen ni England o ni Arsenal nikan lo le no Arsenal ni England
0: Arsenal nikan lo le no Arsenal ni England
1: ton ba play to form ton ba play ton ma ni kan bere league le ni mo de tin tenu lati joy ton ma ni kan bere league le ni kan pari e lo eni Arsenal lo wa in the best position lati gba league yen so a de ti ri apere pelu nkan to foju Man City yan pelu Man City je lohun pe to save ni Man City o ni team ni won ni team sugbon egbon legbon mama je ko si bo se le kuru to egbon legbon mama je Arsenal yen o ni England yen o everybody lo tun soko to won mu o tori pe owo ti Arsenal te ti kokko ti gbe bere yi lasun mo ni gbagbon pe season yin to ba ma fi pari mi ko ni ya mi lenu do ya tun return tun lift the trophy yen tori position ton ti ora place ra won si yen won ti won fi Man City won fi gbo le na kon fi ko ki gbo araye le mo pe ki n sere la won wa se nu season yi 3-0 ki n sere ara Man City e lo tun aso yin ran iya mi tun sin bo lojo waju te ba sora o ma di 6-0
0: eh lo policy ori oro Arsenal yen mo si fe ka wa ta ba wonu iko Arsenal Arsenal ti gbe agba ball meji wole mo so nipa Bruno Guimaraes ati Solis ta ba wo papa ju lo Bruno Guimaraes mi ti we po ju ojo mefa to darapo mo iko Arsenal ama ko da bi en ko jo agba ball to se darapo mo iko Arsenal o gba ball bi en pe ohun ati Arsenal ti jo wa fun igba pipe ki la le so pe o fa se influence oluko ni Mikel Arteta ni abi Bruno Guimaraes fun aje agba ball to e pe o ti like o ti understand bi Arsenal se operate
1: eni wo ete mi ona mejeji na lo pin si Bruno Guimaraes everybody lo mo pe peculiar mercurial player ni ko se player to e pe ko so mode nu ayo yi agba wo ni so ohun fun re to nbo ko ni di pe kon sese ma fine tune kon sese ma yo plug kon kon ma ba fo ko to se adjust si new team to nwo e ba de wo Arteta na to na wa ba na won ti mora won ki se ni so o je ki team to de tun wa team o je team to pe o ti wa established already so Arsenal kon je bi soft landing fun Guimaraes ni te ba ri ngba ton lo gbe Declan Rice na the same thing na ni captain ni lati bi to tin bo bo de se de o adapt straight tori ke Arsenal tin fun Arsenal ma fun won ni
0: template yen ti wa
1: nle o ti wa nle so to ba tin bo ko gba gidi sakun position ma ti fun ni instruction ne ati now to ma gba 7 awon to ma gba 11 o ti wa nbe fun nkan ton ba ti ni o se ko ba je first touch second touch release your pass to ba sha tin se be
0: o ti tan
1: o ni soro won sha gbo instruction kekere ti coach ba ti ni o se so emi ko ya mi lenu pe Guimaraes o tete adapt te ba Solis na ohun na ko yo le mi de le bo na se de na e se kese o sare n gbe
0: lo policy apa bi ti mu lo ni ta ba wo Solis league ibo mi lo ti wa league orilede Belgium awon ati ma ri lopo igba to pe agba ball mi ma darapo mo idije ipe o ma struggle e je fi Anthony Shakawe ti man fi ballu jo lori papa lati inu iko aja nigba ti man yugbe o struggle agba ballu bi Di Maria nigba ti man yugbe lati inu idije Spanish La Liga ohun na struggle ninu iko Manchester United beta ba wo Solis loju woye temi oni man of the match pelu nkan to munle assist meji lo ni safe so pe stability to wa ninu iko Arsenal lo ran lowo abo ngangan ni kankan to special to fe offer iko Arsenal ni Saturday
1: actually lolo ona mejeji na ni mo tun ma tun fi si lori oro yi stability to wa no team yen ko se ni ti o le adopt si team yen because once you can play the ball o ma ko si ni aya o rorun because oro Arsenal season yi at Arsenal odun meji meta seyin o da bi oro Barcelona ni ngba ta won Ronaldinho on play nbe ton ma gbe e wole iwo gan wa mo pe o soft gan ti Busquets ti ba tin mark e ti ni e sa mu si elegbe ti Xavi gan mu to pari ise yen
0: eto wa waju
1: iwo pe Henry Terry yan gba 11 ele eyo gan ko a ko omo ise gogun mo fe wa se ko gba gidi na je kin kan ma je kin mi na ma fe seta so the same thing na ni Arsenal structure in Arsenal na adopt e ma gba pe omo Spain na ni Arteta emi mo aso pe template yen lo lo gbe ni Barcelona pe okay bayi la se ma se e ma tun gbagbe pe the same structure yen na ni mo be yabara die ni bobo yi na nlo sin ni Fabregas na nlo ni Como to wa te ba wo the same thing ton jo se almost the same style
0: na play
1: no lo adopt wa lati Barcelona yen pe okay but anybody to ba wole pelu rorun lo ma fi adjust because iwo fun re to nbo won ti fi blueprint ta fe run ko gba gidi after your second third o poju ni third se gbodo je meta o to release in the past to the nearest man. So te ba de ri o je ko rorun fun football fun gungun footballer to wonu Arsenal lati bi 3 seasons ago ko soro pon struggle te ba go opportunities Arsenal ti se from since 3 years ago season ko mi ro pa sadanu kokan wa nu won even awon aloku Chelsea gan ton gbe wa gan awon gan ti gba trophy.
0: Oh yeah, eh, law policy. Tabatu kekawo ifesen wose eh. Tabatu wagba bolu kan. Martin Odegaard. Nisa to koja ifarapa dalam. O struggle ninu ko Arsenal. Bi ko de ko pada lo injury abi bi ko de ko wa out of form. Odegaard se bebe lana. Yato si go to score. Yato sa wan to mi fun ko Arsenal. O play dada. She, afe so ekwe bi Odegaard se pada wo team yen. Iru awon agba bolu bi ebere chi eze. Awon bi... Mike Merino se ko si aye fun won nu team yen mo tori form ti Odegaard gbe wa lana mi ro pe aye wa fa won agba ball meji yen mo
1: ni woye temi squad depth ti Arsenal ni yen ti season ba se nbere te ba lo wo gugu football teams across the world at least our major teams yen ti season ba se nbere agba won key player won awon senior men ni won lo ma kokko gbe sita amo bi Odegaard seri o wa flexible o wa fragile to ba ti ni knock kan ko si ni o si ko le play 20 matches at a stretch
0: o ma jabo
1: o ma ni knock so o ba ni knock o ma burn out so everybody lo mo yen fun so owo to wa nsin asiko ti e lo wa yi ko tete fi ready ko tete fi job e to wa nle kara elete ko letete ni record to fe ni awon eze Merino yen on si ni playing time won si nbo awon na de ma awon na mo ko to din pe ise na fi team to ti wa ko to din pe o wa join Arsenal won na ti mo pe Odegaard wo anbe anytime Odegaard is fit Odegaard plays ni ko si ani nbe afi ti o ba fit loku to ba ti fit Odegaard is fit Odegaard plays ni so gbogbo won yen na ti fi sinu schedule won ti mo pe anything within the next 15-20 matches nsin o ma ni lati rest Odegaard to ra mo pe ese ike lo wa lese sugbon nkan to wa lori e Arsenal si mama je mudumudu en lo so gbogbo awon ibere ti eze from Merino yen Michael Merino o ma ri football gba
0: o ya kaku lori oro Odegaard agba bolu kan wa nu iko Arsenal omo lenje ni oro tin be lori re pe bi akanta awon iko mi gan tin gbori wole awon ibo iko bi Chelsea ko bi Man U won ti fe gbe kuro ninu iko Arsenal mo so nipa Lewis Skelly omo yen se bebe lana iru agba bolu bayi agba bolu to ni potential ni se o ye Arsenal keep abi ki won cashing lori Lewis Skelly.
1: Lori oro yen o kenu gan tori ngba
0: to omo yen ma bere fun playing time
1: tori o ma bere fun playing time but eba wo formation ti Arteta fe to ni season yi pelu analysis kan ti mo se ni ose meji ose meta seyin te ba wo formation that Arteta fe to each role whether you are playing as the 8 you are playing as the 4 you are playing as the 6 o ti fi eyan meta sibe
0: fun role kankan
1: fun each role iyen lo se le npa Vinicius ni last time yen pe o kan need oju to pawo ni kan last night then once o need ko je pe aye yen sofo pe any player kan ta fe gbe ton ba wa pe awon wa ni ri football gba so lori oro omo yi Skelly yen Arsenal need owo ntoto sugbon ko so omo ton gudo ta nisin because awon games kan ma wa to pe you have to play it dirty te ba den wo Lewis Skelly yen ko si bi ti o le kese bo
0: ko si
1: iru awon matches kan ma nwa te ba n play iru awon Sunderland te ba n play iru awon Brighton e ma n gba dirty laarin meji yen between your 4 and your 8 you must be ready to play dirty iru match yen gangan lo ma ri bo gba iru game anonsin mo pe Man City o mo ko mo pe ma gba be jade eri troopers to won mule fun Calafiori ni first half yen mo pe omo kekere omo ton so gan lo omo yin to to
0: sojunu na pe
1: ru pass so oju ni o mu true pass yen le pe ma se je nwo be kon won yen to taji ile ti kun so Arsenal gbudo cashing lori e nisin do won ni dowo emi advice if out ma one position lati advice won ma ni kon wo other players ton le file toru omo yen bo se wa yen omo yen ma wo 120 million ti season ba ma pari Arsenal ba gba league
0: o ya lo policy ni pe omo yen ma wo 120 million iyen ti season ba pari Arsenal ba gba league. abẹ ti gba league ni nibi ti ko bi Chelsea wa iko bi Liverpool iko bi Man City nko se foju di Manchester United ni o ya papapa Ayeliyan Ladi wa lori papa Phil Foden ewon gbogbo won di Ruben Dias Anderson tan gbe ni over 100 million semenyo Kushanov wo nofu lana se wari Donnarumma e meta na fi eyin re janle go akoko wole ekeji wole eketa wole bo se gun to be lo se balẹ lana O'Reilly lana se wari Jeremy Doku e kan sare kiri lori papa ni nigbeyin ko ami ayo meta sodo won na fi ya je ko Man City lana o lo policy je atenuboro Manchester City season o ti bere gbogbo won to ku oju bi abi ojo marun EPL ma gbina ya iko Manchester City ti ni oluko ni tutun Enzo Maresca oluko ni Chelsea ni gba kan ri kini Man City ni lo lati se kan le ba compete ni satawa
1: well ta ba so ron pe kan le ba compete and competition pori sirisi ta ba fe compete so fe compete fun league ni
0: compete fun league
1: yen
0: ko competitor ni won fun EPL
1: be mi
0: si sa marun seyin
1: be mi se nwo structure to wa nle ninu ta ma wo squad depth gbogbo awon teams to wa ni EPL mo de se ntenu mo pe ton ba ni kon fi kon gbe trophy fun eyan le ni Arsenal ti gbe trophy yen lo le Man City a lo ja fun second or third place ni o wa ku ba won to ku se ma faye le bi Chelsea ma wo re ran ki Man City gbe second position ni boya Man U lo ma wo re ran ti Man City a fi gbe second position ni but ton ba ni kon play league yen le ni won de pari e le ni en to ma no Arsenal yen abi ko ya fi nkan mi kun so lori oro Man City nkan temi ri pe won ni lati se ko si nkan ton fe se nonsense tori pe won se change coach ni and e ma de gbagbe coach ti won sese change si na ohun na ni playing pattern to ngbe bo gbogbo ti tele ti Guardiola nsise ati mo pe pattern Guardiola do Guardiola lo fi team yen sile but eni to ma wash o bata ti Guardiola bo le afi ko ohun ko ohun gan ko fi nkan kun and Maresca coach won yi ko n se ru coach yen at this moment o ya mi lenu ngba ton bere ton ni ohun lo fe gbe but ko tun ya mi lenu na tori pe bi awon na ti ni bargain kan legbe kan pe ewo e je ka na sin mi die bi a ti so a ti gba trophy to ti poju e je ka won kan won to ku na kan ja fun in the next 5 years ka wa na le tun le wa to ka le pada wa ni but because to ba yen pe en to ma e gba se lowo ru Guardiola e ti mo pe te ba fe ka coach in the world top 3 Guardiola wa nbe wa re ni gba to le bo si pedigree to le bo si level yen o wa lo je Maresca ti o sinu top 20 le lo gba mi mo nkan ti Man City nle mu but fun ti league yen kokko mo ko won kuro nbe na pe awon fe afi ti awon Chelsea ka awon Man U ton ba ka wo gbera ton wo won ran ki Man City ko gori awon ni o sugbon ni woye temi o ma lo ja fun third or fourth ni season
0: o ya ma loju oja tin ba toju odaje a ma tesi waju lapa bibe yen

0: Oya Mr. Moses o ni command city ma ni problem ni satawa e je kuro lapa bibe yen o dinu iko PSG ye Paris Saint Germain leyin igba ti iko Lens fi ya je won se mo pa won na gba community sheet ti won ta n pe ni trophy de France abi kinu nje won fi ya je iko PSG ami ayo kan so do ni e mo pe Lens gba red card won gba red card kan to mi awon PSG o ama ni gbeyin gbeyin PSG o ri nkan kan se oluko ni ti wa soro o ni se ri ifese won se yen lo to inu mi odun o ama awon kan kan wa ti mo ri pelu awon boys yen awon boys yen se bebe o ni e lo fokan ba de je ki sa bere na inu iko PSG mo si wa o Luke Enrique so nipa Bradley Barcola onise ri Barcola ti Ibrahim Mbaye awon mejeji won o si lori papa won o lanfani lati kopa fun PSG ama se ri ti sa ba tete transfer window ba tenu bodo emi ma so idi kan abi ekeji ti won fi lanfani lati wa lori papa pelu iko PSG o ya papa pa Mikel Arteta soro leyin igba tan gba ife won awon kan ni trade ni won gba to ba rorun fun iwo na lo gba trade o dabi e pa won lo lufe Chelsea ni so pe trade na gba o ya papa pa Arteta soro o la wa mo pe ati retain EPM alagbara o ni ama Arsenal la wa we are gunners awa mo gbogbo nkan to ye ka se awon nkan to ye ka popo awon nkan awon ingredient awon bi magi awon bi iyo awon bi iru to ye ka popo ta ma fi retain EPL o ya li lad awon tin ba iko Chelsea soro won tin ni direct talk pelu iko Chelsea lori itani lori Pedro Neto o sese ki di yen lo ni week o sese kan pari gbogbo re lowo lowo bayi won tin ba awon Chelsea soro o ya Rodri Mr. Moses o baka Rodri o ti teko leti o ninu iko Barcelona iyen ni Rodri nlo se ri aso igbagbo number 16 o ni Rodri o ma wo ninu iko Barcelona o ya AC Milan na ti gbe agbabo mo so nipa Diego Morera won ti gbe lati inu iko Strasbourg 50 million euro ni di yen bade o ti di agbabolu AC Milan oya Arteta soro o so lori Martin Odegaard o ni se Odegaard ten wo yen ta ba ti le keep re fit ti ko ni farapa ti o gbegbo lapa bibe yen o ma se bebe fun wa ni satawa yi ta ba so nipa iko Arsenal je kan ninu won bákan náà kò ń ṣe Rodri nìkan òun ni ikọ̀ Barcelona láǹfààní láti gbé ẹmọ Juan Cancelo òun náà ti di agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Barcelona Lord Policy já wọlé lápá bí ikọ̀ Barcelona ti gbé Rodri wọn ti gbé Juan Cancelo tábà wo ọwọ́ ti ikọ̀ Barcelona gbé ní sàtàwà ẹ mọ́ gbà pé Karim Adeyemi ti darapọ̀ mọ́ wọn Anthony Gordon láti inú ikọ̀ Newcastle náà ti di agbábọ́ọ̀lù Barcelona pẹ̀lú transfer ti Real Madrid náà ṣe bó ni ìdíje La Liga ó ṣe lọ ní sàtàwà
1: níwòye tèmi lórí ọ̀rọ̀ Barcelona àti transfer deals tán ti ṣe nínú ní season yìí ẹ̀kọ́ tí ń fi ojú múmu hàn bó ṣe wà yẹn níwòye pé Barcelona àwọn gan ọ̀hún rẹpẹ̀tì lórí ibi tán ti dé dúró wọ́n tún fẹ́ jẹ lọ ni èmi dẹ̀ mọ̀ pé tí bó ṣe ń lọ yìí náà ó kàn máa dogun ó bá máa dogun ló máa dogun ni Barcelona yẹn náà bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí wọn o àwọn náà ni wọ́n sì máa fẹ́ jókòó lórí líìgì yẹn tí gbogbo nǹkan bá máa pa tí season bá máa fi parí tẹ bá rí gbogbo keep àwọn transfer tán ti ṣe àwọn player tán ti rà wọlé àwọn player tó máa block gbogbo holes ibi tí àyè wà tálàfo wà nínú tíìmù wọn lọ ń kójọ mo ṣe tún gbọ́ nǹkan kan lóyún ọ̀sán yìí ọ̀rẹ́ mi kan yìí pè mí lọ́sàn-án pé ṣé mo ti gbọ́ rúmọ̀ pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ ra Gyökeresi mo ní Barcelona fẹ́ gba líìgì kan tó kí season kó tó dédàjì nìyẹn torí pé tó bá tún lọ gbé Gyökeresi wájú pẹ̀lú wọn ìwà yẹn nǹkan ti ṣe gbogbo wọn ní Spain nìyẹn kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ Barcelona jókòó pé líìgì yẹn òun tún fẹ́ tún nǹkan òun gbà ni bóyá máa kọ́ńkà Europe pẹ̀lú tíìmù tán níyì ìyẹn ni mi ò wá tí ì lè sọ bọ̀ tó bá jẹ́ ti La Liga season yìí ni Madrid máa try ni kan jókòó sí second yẹn ní season yìí ó lè wá dé next season kí mò ń rí òṣè wá ti mọ password Hansi Flick kó wá fi yẹn fìyà jẹ́ o ṣùgbọ́n season bó ṣe wà ní èní yìí tí gbogbo nǹkan bá lọ bó ṣe ń lọ yìí Barcelona lo tun ma gba league yen. So niwoye temi Barcelona n assignment won bo se ye kon se se ni bo transfer to ye kon se na lo ti se. Karim Adeyemi o ti wole, Rodri ajoko saarin a absorb. So ye bo ru Karim Adeyemi o wa legbe nbi. Oh ki lo ruko
0: Antonio Gordon Lamine Yamal.
1: Ka te ma ki Gordon ti e joko Gordon, Gordon se ma mu mi si bench na ko te koko ma ko ede na. So Rafinha adro si waju e ma me pe Lewandowski baba ti dagba, baba ti kuro.
0: Lewandowski ti kuro.
1: Ye baba ti kuro. So Rafinha sin a lo play si waju yen o ki Yama ko wa play as false nine. So e ba ri gbogbo transfer ton se yen bi gba kon se reshuffling ni waju yen pe gbogbo waju awon patapata ko si wing ti each player ba duro si oguro gbagbo. Iru yen de ri o ma ko problem di ba defense ni nigba te ba ni player to le play 7 to le play 11 to le play 9 to le play 10
0: gbogbo awa ma switch lowo
1: waju yen ma switch awa ko eni te fe mu tori te ba wo Karim Adeyemi ton gbe wole ton se ransin eri ese omo en lasan gan mo si wo moto ta ma fi we ni. So te ba wo Yama dere ati mo ara ti
0: le fi we pijo
1: abi Ferrari la ma fi we tori pijo yen gan mi ro pe yen gan ma le damu. So te ba wo team Barcelona yen with the depth ton ni niwaju yen mo mo pe won fe break goal scoring record for a season. Mo mo pe ko ton le niyan pe on fe score 105, on fe score 110, 120 goals in a season ko ton den to niyan. So team to ma da won mu ni La Liga yen a se Madrid ko ma gbe second ni.
0: O ya team to ma da won mu ni La Liga o ni won se kan to je o lo policy lo so. O ya je won transfer gist lo. O ya mu so nipa iko Manchester City won tin fi bombastic side eyes won tin fi wo Pedro Neto nuko Chelsea ama seri competition yen ma lagbara nitori pe ko se Man City nikan lo fi fe han si Pedro Neto. Mo so fun yin saju bi pe Al Hilal awon tin ni direct talk won tin ba Chelsea soro lowo. O ya Real Madrid new manager iyan oluko ni Jose Mourinho akoni mo gba won tutun o ti approve re o ti fontelu o ni seri Zubimendi Martin Zubimendi e wo nu iko Arsenal e lo ba mi gbe wa ti ba won Arsenal ni pe ko se da dani eje weje o ma bo ninu iko Real Madrid oya Nottingham Forest nko won ni seri Liam Delap se be lo ti wuwo ju lowo waju ni e lo ti referee gbonju pe ko da e ma gbe bo wa nu ko Nottingham Forest awa ni fe si Liam Delap oya Everton nko Everton ni pe yin Nottingham Forest owo wo le ni se binu gbo le ngbe se binu Forest le wa e wa fe gbe Liam Delap iwo Liam Delap oje ma bo ninu iko Everton ma bo ni Merseyside o mo pe awa wa competitive oya Newcastle bakan na won ni se ri omo kan wa ninu iko Villarreal Georgia forward mo so nipa George Mikadese e wo won ni 55 million euro o ni di yen ma bade o oya Nigeria forward Victor Osimhen ko ti soro lori oro Arsenal o ko ti san kankan nigba tawon oniroyin gbianju lati pepe oboda Osimhen hey Mr Osimhen come here o ya wa gbenu si Mike o ni kini kini ru Mike wo niyan se ti gba pepe nu mi odun ni ami ayo meji meji la wa gba iyan ifese awon se ifese won se akoko ninu idije Turkish League e wa so pe kemi ma bo wa gbenu si Mike ma bo oro Arsenal la fe so o ni ewo mu bo ojere bi a to ba dose tin bo ni lanfani lati ba yin soro o ya papapa Coventry City Coventry City awon na ti fe gbe Sadiki Sadiki Sheriff lati inu iko Fenerbahce o ya Arsenal e ma agbara di o nitori ifese won se koju Coventry koni rorun rara e ma lo foju di Coventry o ya papapa papapa mo tu kuro lapa bibe yen Leeds United nko omo rile de Sorine iyin agbowo waju won ju Epiro won lawon fe gbe amajo Epiro ni se ri iko West Ham inu West Ham le mi fe lo o bo ti de je pe relegation na wa ama ibi to ba le limit ma mo le temi je o emi o mu ni bi pelebe lo policy mo fe ka soro ko to di pe akuro lori eto nipa Joao Pedro Al Hilal won fe gbe Joao Pedro Manchester City fe gbe Joao Pedro ta ba wo Joao Pedro o ti sese pelu oluko ni Enzo Maresca nigba to wa nu iko Chelsea inu iko mejeji ewo ni o ye ko darapo mo
1: lori oro deal yen o pin sona meji o pin si igun ti Chelsea ba ti wo pe won ti ma ri owo e ma ja gbagbe man so nkan pe to ba tin di end of the season new season transfer market most of the time awon eyan ma fe balance books won ni tori gbogbo igbese ton ti jele seyin awon ma bi lo pe okay time ka won le tete cash in lele ka won tete ro ta won fe gba ka won son gbese ta won nile kokun won ti le bale ka won le fo oju mejeji kan le fi rorun sun. So lori oro Pedro yen ha o depend lori team to ba gbowo nla le amọ pa awọn ara Saudi awọn o mo la to wo kon ti won ke pe awọn te kon te si inu account yin ni but company footballing view temi England na le mi ma ti fe ki o play tori amọ pe o ti sise pelu olukoni titun to wa Man City nisin o ti sise pelu eri so but looking at it to ba play ni England olonde le gba fun ko ri sese ni Man City to fe ti awon tawon en pe but e ma gba wi pe to ba lo si Saudi yen o de lo gbo pension ni e ta ba de wojo ori e na ojo ori e o ti o na tin sun die so ikon nu mejeji lo ma mu e si da ka ta ba wo lati igun Chelsea tani Chelsea kini Chelsea fe Chelsea wa owo ta lo ma san wo gidi awon ara Saudi o ma san wo gidi ta ba wo footballing aspect of it ni pun ni iha ti player to team o ni ma advice ko lo ma ni ko lo si Man City tori pe Man City ma o ma ri lo ni Man City so ikan lo mejeji yen lo ma lo ko si bi to fisi ti o pe to ba se Chelsea supporter o ma pe Chelsea o ma rowo gba ati Man City supporter o ma pe Man City tori pe ohun ati oluko ni yen won ti jo mo wa ara won won ti so
0: o ya ka to kuro eto lori ni irole teyin ele la ma fi card eto nle ka lo sori oro Osimhen lo sinu iko Arsenal ko nse Arsenal nikan lo nfi feran si Victor Osimhen Manchester United iroyin e ni ile mi so awon na tin o da be kan tin fe ma gbori wole fun Victor Osimhen ta ba wo iko mejeji iko to se kan ri ninu idije EPL ni but Arsenal stability ti wa nu Arsenal Manchester United awon si rebuild ni lo to won ti lo fun won ti qualify fun Champions League won ma compete fun EPL bo te je pe won le ma lanfani lati gba ni sat nbo ninu Arsenal ati Manchester United iko oloye ki Victor Osimhen darapo mo
1: ni wo ete mi ton ba so ba to ba ta
0: ba ni ba possible ko fe fi Galatasaray
1: le bayin sin emi a advice ko lo si Arsenal
0: tori pe je lolufe Arsenal
1: no tori pe koni se wahala pupo ju o mo so pe any footballer nsin abi ti Arsenal ba bi
0: Victor Osimhen o sa gba ball to lazy wahala gan lo ngan nife si lati ma se
1: eh no iru wahala ti mo so ko niyan ti Osimhen ba lo si Arsenal boy wa yen guarantee to an pe score 20 goals per season ni EPL
0: inu Man U ko
1: to ba lo Man U ma struggle 15
0: pelu Fernandes n le pass
1: to ni Fernandes no fe le profile ti e that is where the issue yen wa niyan te ba wo gan team structure Arsenal awon midfielders won o le glory ti won mo bayi won ti gba trophy already so whatever they are playing for now is for the glory of the team o tin pe skema kan wa laarin kan ebi no fe score 20 goals Shodegaard lo fe le 20 goals ni abi Gimenez lo fe le 20 goals nkan ti Gimenez ma de ni pe sa je ki score then score television goal kan gbogbo mo mi si fun season kan o ti ko de ma sha si se ko de ma se
0: deti ki declare na gba lati gboro ko
1: wole ko gba lati oju ile ti
0: e ko wole ki kan na se aru
1: to ko nkan ton so ko nje pe awon yen le personal glory mo de awon ni defending champion but to ba lo si Man U a se o sugbon se mi o ni gbon nibe so soft landing temi ma advice fun ni pe Arsenal is the best team to le lo but Arsenal le absorb temperament Osimhen iyen ni issue si Arsenal le sateta ni agbara yen lati gba girigiri Osimhen iyen nikan ni issue tori mo pe to ba lo si Arsenal yen e ma je ntan yin Champions League final Arsenal wo ni last season yen won gbe fe o
0: ya lo policy ko to di pe a lo ka fe lekun Chelsea won fe ta Liam Delap Nicolas Jackson ko certain po ma wa nu iko Chelsea tan ba ti ta gba bọọlu mejeji o ma wa kuju a Pedro gẹgẹ bi agbọwọ waju se Chelsea mo nkan tan se won o si lo fun agba bọọlu mi lati gbe wọde gẹgẹ bi agbọwọ waju
1: ni wo ite mi Chelsea si n wo lewo ni mi no ba surprise Chelsea mo bo se n pull rug ni last minute but my Thomas se fe se
0: won le shock everybody
1: e ro si me tan so yin
0: won le gbe
1: o le je gbe oke je ka lo for bank tori ti e won le gbowo yen le Chelsea ni yen lowo so oju to pawo la won funra
0: won so Arsenal ma su gbengbe
1: ko ma se Arsenal ma sun le tori bon ba trust Chelsea ba ta won player yen mo kan ti na players kan ti profile sile pe awon fe ra so me ni wa surprised so emi ni gbagbon pe le Europe ti won lo next season yen ko fun won ni trouble much on fe reset ni kan fe reset arrange ara won but emi mo pe ke gbogbo tin soku ma gora won Chelsea yen le gbowo jade anytime kon fi ra any player ton ba fe ra o
0: o ya ki gbogbo team soku ma gora won Chelsea le gbowo jade lati fi ra any player to ba wu won e ma lo foju di ko Chelsea o lo ton won gba Champions League ama Chelsea ni kan tawon iko to ku oni o ya lo policy latapa ba apa bebe yen dagbere fa won ti wa nle
1: eyin temi e se gan te te ti te gbo wa o ti te fi gbo wa ko ni do n te ma na o le lori o lo policy lo n kiyin o won ni o dabo
0: o ya ise te tin gbo wa nle eyin te lanfani lati pe wole ateyin te lanfani lati pe gbogbo yin ni mo ki lapa bibe yen e wo e darapo mo wa to ba di role ola iyan lori ikan ni West Radio 89.3 FM ka tu gbera wa de be oruko temi o yi pada o remodi tanatana o dabo.

0: abe get ye akeko mo ti la ma akeko lale yi okay e ba mi so oro ti mo fe so yi e ba mi so ni English ti won ba so wi pe keyan se pe o ko nkan sori ki lo tumo si o ko o bi gba pe won ni ako sori tan ba ni o ah o ko kini yen sori ki lo tumo si ni English o memorize 200 naira for you e funa yin la tewo jare lati jebu igbo e seun jare mo like yin ju thank you so much Adebayo Timlẹyin ti money lati Yana Fadipe Academy on wa loju opo ile jara Facebook mo ni ke share ke like okay o ma kan ra dake mama wo ntemi Makara Kesko Ayami Uni Jasha Mara Lelu. Hello, eti wambe.
1: Where's radio at number 3?
0: Ni be gogon lewa.
1: Fatima Yusuf lati omi yale.
0: Fatima Yusuf lati bole pe yi.
1: Omi yale olomi.
0: Omi yale olomi.
1: Yes.
0: Okay, omi yale. Sagbara o sa ya shop.
1: Ko
0: ya adupe to alhamdulillah baun. Se ti se tan ibere meta papapa.
1: Se
0: ji se yin dada. E fe je ki Sam obinu.
1: Won bi lo lati ko ti dada.
0: O ma se yin dada. Sam wo lo mo dada ni e sadanka ta re lai. Okay, se mi o se dada lataro ka mo paro ka mo jale. E ke mo se dada abi? Ori mi dewa obusa. Mi gbo.
1: Ma ti dada wa loni.
0: Emi ke se ti pe number meni to pari number yin, e sare ba npe.
1: 1117
0: lo pari number yin. Okay, e je n bi yin bere meta. Papapa tori arojo musulukun. Nile Yoruba. Eseta bi won ni awon la won gbo.
1: O ti se to ojo ti lo.
0: Won lojo ti lo.
1: Kaadi jo lo le wo.
0: Oya omo ti o ni ka ese mefa ni Yoruba n pe ni.
1: Olugbodi.
0: Won ti lo beyen. O de ni se ti se tan ibere keji. Won la won ti se tan fun ibere keji papapa. Won pe ti Yoruba ba nfi igbalẹ ti awon mi tun ma npe ni owo ti won ba fi paroko ranse si iyan ki lo tumo si
1: igbalẹ se ba fi paroko ranse si
0: iyan
1: o tun wa ti omo yoyo le
0: nile aladi won gbe mi debe e frabale si e je fun yin bere keta tori time yin se di se tan alright yo kini e wo yo oro english kan wa se n be farabale gbo mi o oro english kan wa ti won pe ni you eyin you se n gbo you eyin ta ba ni eyin you
1: Eyin you.
0: Eyin. Ti mo ba refer si yin as in you. Eyin
1: you.
0: Eni suru mo mi. E farabalẹ. Fatima Yusuf, e calm down. Te gbo. Ti mo ba nsoro nipa yin. Ti mo wa ni eyin gangan ni mo nsoro npa yin. Mo wa so le yibo wipe you. Y-O-U.
1: Eyin you.
0: Ki lo je ki oro yen di young? Ki lo so di young?
1: Hello ko di young.
0: Eh.
1: Ko ni iwo.
0: Ti mo ba ni you. You yen ki lo so di young?
1: Ko nga so ka si na wi pe iwo ni
0: mo. Get in ti mo so o de ka mi lara. Ibere yen ro. Y-O-U, you. Kilo so di young, soup. Kade ma lo kaku mbe. Kilo so di young.